du sul qudsi la sun waliw senegal yep ñu tifar leen ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen njorte ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba way amna walu yo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awfi ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ak kan muni ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mune ak secrétaire bi len di bindal akkan mune ak ki nga xane moy témoin bi kon ñent ngi non yonenti bi rebb ne len neena ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lebla juroomi jinni nga ne ko waye nak bu traité djirom ben djinni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def len kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek way amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni riba sabona baban riba jurom ñaar fukki buntu la jurom ñaar fukki xéti bunti riba la way bu mu ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dirhamu riba mom yonentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo 20 ndialo 20 ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben dirham riba moko gëna graw khutba bi yonentou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba nim ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lim wax lerna hal balaghtu ndax lim wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax leer ne yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay yi da ngeen len di wax ñu nan comprendreuma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax li ma wax leerna
فقالوا بلغت يا رسول الله لي واخ ليرنا نان موسيقي خول اسمان ني اللهم اسهد يلا يا ديغ دي سيدال اللهم اسهد يلا يا ديغ جاي سيدال نييب ني نان لي واخ ليرنا دي الله مو في جوغ ني ماي تومال اللهم اسهد يلا سيدال عليه الصلاه والسلام لغلغ مو جيسو دني فليبلغ السعيد الخائب لا ترجحوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهل البنط دي جس مبرمي ني فليبلغ السعيد الخائب كي دغ لي ماي واخ تا فك جتاي بي نكو nako nako rapporté yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acc ci wul jot li leen mako fal yi balix ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yi balix saidul khayr ñi fekke nañ mako jot li ñi fekkewut bare ma ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg way fekke aw waxtan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotliko ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahm doom adamay dañ ci rawante am ni ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahm ñu ñep jang nañ fa fahamna Sulayman yaalla moy may ak deg yaal nañu may ak deg yaal nañ ko may yaal nañ ko may yaal nañ yaalla may ak deg muni fal yi balikh saidul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut muni la tarjibu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ba nopi amnistiena bepp alal bu dugonte lewut amnistiena ko a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistiena ko waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye bone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëkka gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent loolu la doon bañ mune bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fako wax jamm gën jama wala fako wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub njek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd ken ku nek bëgg sooc sa morom ken ku ne nan da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxone ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jangalé te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yonentou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde
deret yi tour won ci événement yi fi amone mbolam deret bi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepte nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxone dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakum alislam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystier événement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci ma ngi koy amnistier muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni merci amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par par lok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci kuko tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ko ci dée da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéet wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex
ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leen li wala wax nan wo nga nar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am renki manam seen xol mu mustabah yak alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yak alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakamtañ ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujjii depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujjii ci négociation do nga lay mujjii kon ki gëna téxé di mo jël cocktail mëna tof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

القرآن مثال نني كده، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بشي الله تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيتر رجل أو مجتي أو مجل ما يرجل فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت كن صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر ngir bëgg jàmm na jàmm am ñu fexe ba bañatee am lu mel noonu mu del wax ci hadith ba moom yonente sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit léppam araam na ci mbokkum julitam ñu ne lan ak lan mu ne dereti julit araam na ci mbokkum julitam sa mbokkum julit ngay def dara luy waral deratam tuuru mu ni aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tol ni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yu bari di dajale at yu bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yaw di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der don ci mënu ñuko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yu bula safara na amna der yo xamni yalla dako toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla dalena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun moonu ko téré moonu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuf ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ko tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deras gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
pourta bo demé yalla suturalu nako dé yow yaa wuñu sutura ci légui nak yaangi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tudduko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminé monde bi yep mun waye nak man ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminé monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reeyil nak aka jafé waye tiyabu ju reeyil tiyabu ju reeyil gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ wara na éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul lako sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amida Allah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de

niki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma rombu waju soxor ku añaan ko iññani ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi weñ mu ca dal dé waye neena xam nga lu may tont man sun muntaha muna mani wa akhifu jegal nako ba yag nak mu wessu jegal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo demé waxuma de xamna da am kuma bokal autour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way way ki bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni ni waxuma da am kuma bokal autour do nga ma defé ni man lay wax way xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mumay wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox kala laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba al qisali wa akhba al ahwali ndax mune nek fi di werante manak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna mune lolou moy li geuna bon ci jikko yi seigne touba ko wax di waxumako mustapha mbey sam waxumako yaa kettat macha seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non lako waxe wa takasub ak gatsa ak ngeutse min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mok ruk mané loolu dayna ci exemple khisab abdurrahman ibn auf lum defon moy dafa am ben jigen bu mu doon xëccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fela yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko simple mu ni ko boko simple yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si teud ba guddii ba abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bimu guddé bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leeru beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasoon loxa ba dam ndekete kamb ga dañ ca soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu da di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni señ muntaha bo leen dabon door leenum talata ci mbedd mas na ma deg muntaha señ muntaha khasaayid diko netti señ muntaha jankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni señ muntaha li leena massa wax ni leen bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulam talata nga daanu xam bi nga xamuliko ngay xol kilo door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu de da nga bëgg xol kilo door nit la wala jinne kep neena gesu do nga bokk defé doono go murid sadiq gesu waji rek neena soko defé doono go murid sadiq maniko kay cey waji kon ni sama classe bi mom da nañ yaxal doon murid sadiq de sama classe nga xamni mom bo len toñe ñu boyal ak yalla ñu rukk leni laal waye xolal abdurrahman ibn auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñuy wax ibrahima ibn adham yalla dafa dogal musoobu lexum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xoli dekk ba bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nayet bi ni bu
dugu bi joge man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldar bi laj ko ana yoonu dekk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dekk bammel do nga la wara don mu joxuñ ko yoonu bammel soldar bi defini daf koy nax wala daf koy foye mu door comme talata mu daanu bu jogate mu lajat ko laj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñet yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wa jire yow xana xamone ki ngay door moy cheikh ibrahima ibnu adham fekk soldar bi yag na ko deg ci tundu wowo tur wowo ñu nan ibrahima ibnu adham nga xamni tribune ñetti témeri walli bi mu waxe lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahima ibnu adham mu ne ko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndjorandaay ba ne bañ ko laaje ni ko waaw kan moy arif billahi deug deug deug mu ne xana ibrahima ibnu adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam mu ne moy ibrahima ibnu adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug mu na mu ne ko moy abdurrahman ibnu awfu mu ne ko wa yow buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahima ibnu adham moko gëna yegg ci yalla mu ne ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahima ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla don ci amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko doon togn bay joxar wi beutum bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينن صلى الله عليه وسلم ننون لا تسال امتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دنج مكو سما خيت وي دي ام يرمند يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دنج مكو سما خيت وي دي ام يرمند يالا دنج مكو سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنيا نداونا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru liñ deñ mukk deñ ci disanga légui ndaw respecté tul mag bonu pi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonenti bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu bëgge yërmëne ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yërem mak dula massa yërem boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu bëgge mak yërem ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam
ne ñu tuddu la fa mu ne ah yeen ndaw ñi ma sañun lay Mustafa Mbaye Sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko loolu dem bu ko waté wacc mom loolu mom su ko waté wacc mag dey na ma de doon bu ko waté wacc loolu bu ko waté wacc ah dama xamni pexé gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wut walay maga fa jaar wa dal na yalla doli ko yermande ak njigal ta taf ñu ci barkem wa maga fa jaar ko ndam na señ mudu dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtaan mom nima ko waxe dama bet xam nga man dama yore dara ko nopi bu tabaski bi ñewé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ñu ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñew song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ Modou bi la gis rek sama fidélité manila faté won na ni jégué nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax señ Mohamed Diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna Seyne Kebe ñun tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ngi bayyi xel daara ji yalla nako yalla doli taxaw te sam ko dina ma so na len fa won xarmu maga mag moko jëndon jox ma ni ma dang koy tabaske ci at yele wessu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yep yalla nako yalla jéxal te doli barké khat khati jamono yep yalla teggi ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko zalika ñing lay nuyu di lan dokk yalla momit ko zalika serigne cheikh jonne mom ñam ngeena degg mu fele ci amerique mom ak soxnam soxna may ñoo lañ ba fi ci daara ji lu jégué fukki at yo xamni ndaysan day and ak daara ji te musul te tankam baren la fi musu ñu ñi ko wax jissaka la waxe jissayi serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba waaw momit non la mel soxna ci ndaysan momit yalla xeer ko ci ñun xeer ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabot ñu bu fi ci daara ji no lepp ma di len ci sante di len ci gëreem di len ci ndokkel ndax hadith be day yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon nako waaw nit mom bu fekke ni day yëngu ci lu bax nga deggu ko sanni ci sa dindu xoram yawmal khiyam dula ci uppu tiyaba de lolou moy premier sens bi deuxième sens bi yonnentou neena al marhuma aman ahba kon nak ñun ñep yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la Cheikh Ahmadou Bamba ak yonante bi di dekk ëlëk yowmal xiyam deug deug ma ngi leen di sante di leen gëreem lu ko waral moy yegg gi rek yegg gi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lutax moy man dama yalla bal as njam la so xamni loxom jotul gennawam kana li mom rek moy sa bu mu julle day ñaanal leen yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay doom ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yem ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji amna ñu seeni doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim rew bo len gëñé dégg kèn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji doko ci dégg waye ñi mom lima yëm ci ñom ba jamono bu ñëmé ko wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fof waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi julit ñe fi nek aha kay nam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yéme ñaari at yi passé day def sa bu xotil doomam yi ni fi ci daara ji té massé sama dom ji da koy xoti walé pour sa am na ñoo xamni
ren di diwel do len deg ngeen bal lima wax waxuma ko ngir dara waye ginaaw man dara do fa nan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ne xamna ni evenement man na ñew duma am luma xotil sama dom sama dom mas na mako wa papa lutax ñepp bu evenement bi ñu ñu di yendal yeer yu bes te yow dooma jox yeer yu bes maneko bes dañ ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon waxal ñu nonu def na xamni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da dan fotal surge ci bayima maniko wa yaay li nak man ma gëné lim ñepp do fotal man ma a dom bi si ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la no rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci luñu def ñi def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

خدو وعينك ليلا بتاي هي اخر خدو دني بغي كور بول نيك كو تايال كو خم دا نان مان دوما ييو فجار لي ولا دو خم مستن رك غاي ديف موي بالا غا تود لك لك باي فانغات دم ني غانجان تود لول داي غاتال فون صاح نك داخ دوما ييو يرام دانيو بغ lu nelaw yi neex neex fajar nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yonentu jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salam min ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñuko tiye salam min jang alquran waxu ñuko tiye salam min ci jang khaside waxu ñuko tiye salam min ci wird waxu ñuko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2024 yi nga xamni gaay kenn ku ni daaso na so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe ak taxé de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax Seigne Touba ni bu ko yamale ci wéru koor Seigne Touba ni da ngay fexé ba jamono bu né nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy féké wax muni lolu ku ko def xam nga lolu yalla di mayé mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolu la Seigne Touba wax ak mëna jàngalé Seigne Touba néna ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tank yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bët bi woor ci xol lu bon Seigne Touba néna yowmal xiyam xam nga lolu la yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutaballa aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala lolu la Seigne Touba wax moone lolou day hadith la yonentou ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonentou ko wax Seigne Touba da ko firi rek waye yonentou wax lolou yonentou sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawlu su wal amalu bih fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nopi meeting bo dem wax fa ay bi jambo meeting bo dem wax fa lu bon Seigne Touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni meeting bi ne ko farando kay def meeting bi do farandom waye lolu taxa ñew ci meeting bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor sa koor gi xif ak mar dom la wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré bi li pandé yonent néna sa koor gogou sa koor waxumako dé Moustapha Mbaye sa waxuko dé yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax dé laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yitté wowul sa koor gi sa bayyi gi nga bayyi lek ak naan yalla amu ci soxla bayyi bo nga lekki té naan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek
ñing koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say négatif rek lañuy xol ba partager ko say négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ moudou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis ko xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla señ moudou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko moudou mbay tiam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëd bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la tewal laaj lako de yowal xiyam dana la tewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la mu ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma dé joom nga dé joom na dé na mané man ndax man mi di wax ak yow dé wax dëgg dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yakarna rabani yinay ñom doonu ñu won ay ramadani yin waye ay rabani yin lañ ramadani yin moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabbaniyin koko ramadaniyin la amna ko xamni ramadaniyin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadaniyin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabbaniyin de ramadaniyin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jexé ma fay rabbani yini moy ñoy nga xamni
dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kooté nak ak lum leen mëna kooté ñoo ñoy rabbani yi neñ wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabbani yi na ya ngoo kon fexé la doon rabbani yi na ta baña nek ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggnu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam na ni day lan motax sharia jangal la ni la yow masonerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia pardonné na la ko lutax kon kay sari amana na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sari waxul lool de dani la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxul ko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru kor tollu la nasama wal basara wal fuada kullu ulaiika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax eulek dama ko ngay laaj lim don xalat lepp don xalat lepp motax seigne touba ni ku wor lo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci beug xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atmé dama beug xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gemi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ as-sabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim fooré
buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn wall gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaar yi benam motax walaf ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maneko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sante motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nek lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu ma saana ñew rabbani yoni yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom señ touba ñoom sayyid alhaji malik ñoom bu wéru koor ma saana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khassida ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma ma sa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñ ci lak bakkar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doon sëriñ ci bu doon atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongay conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé ma sëriñ donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar it man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن موتاخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نك بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxu dem ci sa bibliothèque wala mu waxu dem ci sa nangam ngay way gan nge sok way
gan ge sob seigne touba ne nak gan gi mu na ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mu ne ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tirangay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

0: tirange jaamu yalla muniko ndax yow wer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yine yi wer nga wo xamni rabbani yine yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yine moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wer koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ku wer koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce que sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la ñu wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mënu ta yam ak ñeneen ñi ci dess muneko wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi tégué ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk na bay joxe fatwa naan comme neex boudé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wër ko subhanallah la qadarullah wala samam la qadarullah wala samam yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu convoquer pour ñu défendre ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposter ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabi di wax waye nak nagn baye sababun nusul ay bi yow defandere wo dine dine ju existe taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existe laïcité bu existe motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy maangi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi di yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal kenn deg na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy deg fu nit ñi difa jema dugg ak layal ak wax mang koy deg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah subhanallah ay da nga wara fekke sédi ak woro yalla neena ko fekke te sédi wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs garati bop duma yi mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn de la rang compenser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé mais amé may ñuul sa bop mais amé limo xon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halla nada wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halla nada wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundele wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundele mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bok na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni luñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoyu jakarlok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ko ndax parlo nga añaané ko ko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu munin naf usiyamu sahri fi darayni yakfikumul harayni wan narayni lolou la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom mussel ci safara nim lay mussel ci safara adina amna ñu yalla sakku ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa TikTok par parlo rek nga fay gis ba TikTok jeex nga dem lire wa Facebook par parlo rek nga fay gis ba Facebook jeex nga dem lire wa YouTube par parlo rek nga fay gis ba YouTube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax Abdul Khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye par parlo wuma de lima xam ci Abdul Khadim diko wax bumako xamé ci Seyd Alhadji Malik non la koy waxé bumako xamé ci Cheikh Tidiane non la koy waxé bumako xamé ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi non la koy waxé yalla sédé nak bokk na ci résultat wu koor ak ndariñam xamna da lañ ci mësa ñu spécial ci résultat wu koor bokk na ci moy lalay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alaihi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéj ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamné bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk ko yak anti virus bi ñew dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am ay conférence yu tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé Serigne Cheikh Mbacké Abdul Baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit bolé ci nak lo xewlé niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba Mbacké ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am ming ko jënde ci loxal señ Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñuktu mom ñaar yépp la boy won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko weddi fexela gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxal señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wanale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëllëg yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa te muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy dëgg ci yow ma attelé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu rafet ndort lool ci yalla attañu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëmam jëm waaw.
1: yalla buñu yalla topé ak mando am wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yermaneem di magga ja jëmmé señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jere ngeen jëf mo ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi ko le émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna geynaba ko ci melni soxna ndioba ciun ñi xane danaka sa bu ñewé Touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga sosu ba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum gën nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ wol la suñu xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom dañ leen dégg and ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñi ngi leen di nuyu leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñi ngi leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lélé ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jéko taxa juk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna munin lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bari ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad xal xnal insana fi kabat motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñi koy ñaan mu may nak fan bu guddu bu andako wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñi ngi len di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amirik ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñep wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñep ñu len di sante te di len gërem mom seigne cheikh gën nañ ko deg way lélé day tok ba yag rek mu woso na am ci nek Sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo soxna am ci Sénégal niko wol ma Seigne Moustapha Mbaye Sam ngi nuyul mako té siaral mako té ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom Seigne Cheikh Mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yépp ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bëggal la lépp lu yàlla bind alayhi salaatu wasalaam. Li feeg Mohammed gënal la lu yàlla bind rek baaxagoo, sa ngëm yàlla nangoogu ko. Te nit bu yàlla nanguwul ngëmam rek baaxagul, baaxagul. Ngay dégg walax njaay di léebu naan sama bopp ma la gënal dug bañ naa la. Mohammed bañ na loolu. Sama bopp ma la gënal dug bañ naa la. Mohammed bañ na loolu sallallahu alayhi wasallam, moom bañ na loolu. Jëlee nañ ci Abdoulaye ibn Izam radiyallahu anhu, mu ni benn bis dañoo ànd ak yonte yàlla Mohammed sallallahu alayhi wasallam, ku naama annabi alayhi salatu wasalaam wa huwa akhisu bi yaddi Omar ibnu Khattab. Mu ni dañoo mas a ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam, mu jàpp ci loxol Omar ibnu Khattab. Xam ngeen Omar de, Omar xam ngeen ko de, mooy nit ku sincère kooku, koo nga xam ne duwax lum gëmul mukk, duwax lum gëmul mukk. Sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yéen ku yàlla di nangu ngëmam lu dul ni daf maa bëgg ba ma gënal koy doomam, gënal ko ay soxnaam, gënal ko ay fréeram, gënal ko doom aadama yépp. Omar ni ko, ah yow yaa rasulallah, man de wax dëgg yàlla yaa ma gënal saay doom, bëgg naa la ba yaa ma gënal saay doom, bëgg naa la ba yaa ma gënal sama ñaari waajur, bëgg naa ba yaa ma gënal nit ñëpp, waaye saa bopp nag moom gënaloo ma ko nag. Wax dëgg yàlla nag man saa bopp laa gën a bëgg ci yow, saa bopp ma la gënal dug bañ naa la. Loolu la Omar waxoon yonente sallallahu alayhi wasallam, saa bopp ma la gënal dug bañ naa la. Sallallahu alayhi wasallam ni ko, Omar mu naa mu ni ko, kon yàlla nangoogul sa ngëm balaa yàlla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bopp alayhi salaatu wasalaam. Comme Omar ko sincère la, du wax lum gëmul, mu ne ko, ah ginnaaw nag foofu la aju, kon léegi yaa ma gënal saa bopp nag. Wax dëgg yàlla yaa ma gënal saa bopp. Moo tax mu ne ko, la anta ahabu ilaya min kulli shay'in ila min nafsi fa xaalalahu Omar fa innahu al ana ay bi maanaa yow Omar sa ngëm matagut, sa ngëm matagut. Omar ni ko, wallahi la anta ahabu ilaya min nafsi, léegi daal yaa ma gënal saa bopp. Kon sallallahu alayhi wasallam ne ko, waaw kay al an, al an ngëm a ngi doog a mat, al an sa ngëm a ngi doog a mat. Omar ibnu Khattab la yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon loolu, sa ngëm a ngi doog a mat. Moo tax balaa sa ngëm a mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lépp, lépp lu yàlla bind, lépp lu yàlla bind. Ay jaaruwaay la ak i tolluwaay. Boo demee ci ulamaa wu tasawuf bi ñuy tarbiye seen taalibe yi, dañuy wax ni nit ki balaa yegg ci yàlla, balaa yegg ci yàlla day bëgg sëriñam mbëggeel goo xam ne lépp lu yàlla sàkk sëriñam moo ko koy gënal. Te balaa yegg foofu dana fekk mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam mbëggeel goo xam ne lépp lu yàlla sàkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo koy gënal. Te balaa yegg foofu dana fekk mu bëgg yàlla mbëggeel goo xam ne day mel ni yàlla bindul dara lu jëmam ji rek. Kon ay jaaruwaay la, ay jaaruwaay la. Kon bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam fardul ayni la, fardul ayni la. Si Ahmad Bamba radiyallahu ta'ala bind na ko ci xasidaam bi, nee na wa salli da'ban ala man ubbuhu furida, wa salli da'ban ala man ubbuhu furida. Sëñ Touba nee na, maa ngi lay digal nga julli ci sëlmal ci kan, mu ne ki nga xam ni bëgg ko farata la. Wa salli da'ban ala man ubbuhu furida, jullil tasalmal ci jaam bi nga xam ni bëgg ko farata la. Yàlla ko santaane, bëgg ko farata la. Xul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhbibkum la wa yaghfir lakum sunubakum wa lahu ghafurur rahim alayhi salatu wassalam. Bëgg yonte yàlla Muhammad miñ nekk ci weeram rabiul awal, miñ doon gàmmul barki démbu, miñ doon feete ak juddoom barki démbu, miñ doon waxtaane ay jikkoom barki démbu, bëgg ko farata la, bëgg ko farata la de. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na, man kunna fihi wajada bihinna halawat al iman. Ñu ni ko loolan la, mu ne man kaana allah wa rasuluhu ahabu ilayhi mima siwahuma, mima siwahuma. Sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yoo xam ne kum ne ci yow
musu

jox ñu defal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbalé way new doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñet sarti yango moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg ñu leen di bëgg da nga leen di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tuyaabu jurey la tuyaabu jurey la dama gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma lay xitma lay xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh Moustapha Diop al-Koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal gu mako nek ay ñing ko wax jasaka la xeyri jasa borom umda jere jef jasaka la shukran lak shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wuté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali waxni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali waxni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xet li amna wali waxni mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xetti ni la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem

ñoo ko ñaanal ma. Xale yi léegi xamuñu loolu, xale yi léegi xamuñu barkeelu, xamuñu ñaanlu. Man xale yi, yàlla na leen yàlla yërëm, yàlla xam na ko. Dama leen di suivre de près comme médecin ni muy toppee malade bi, ndax yéene leen aw yiw rek ak jàmm. Daanaka buñ toogee yow dañuy jóg rek dal di ñoddi seen kiris koros yooyu ni ñoo ngi dem. Waaye tàllal loxo, te nit ki mënoo toog moom bay dem neewu ko ñaanal ma. Xanaa bu dee kum yab mbaa kum miin daal mu ne kaay ma ñaanal la, waaye loolu daal daa neexut. Kaay ma ñaanal la moom neexut, wax dëgg yàlla neexut, neexut. Nee na kun saa tabaruki fa tastaadul xuda, nee na del barkeeloo ci ñoom, ndax barkeelu ci ñoom day tax nga yokk ak njub. Fa tastaadul xuda, del barkeelu ci ñoom. Ñun nag maladie yu bari yi indil nañu léegi affaire yu seexlu. Dangay toog ak kilifa mu naan ba desal ci taatu kaas bi dara teg, au lieu nga barkeeloo ko. Déedéet ndaw si bu génnee, bu fekkee ni moo doon servir, su génnee tuur ko ca taatu garab ga, barke ba dem ca garab ga. Waaw, te ñoom nit yàlla yooyu nga xam ne xam nañ yàlla, bala ñoo lekk mbaa ñu naan am na lu ñuy wax, am na lu ñuy yéene, doog a tàmbalee lekk ka naan. Waykatu arab ba nee na albarakatu lil mutabarikina, koo gis mu am barke rek daan barkeelu, koo gis mu am barke rek da daan barkeelu. Albarakatu lil mutabarikina, kon am na ñoo xam ni man ngay barkeelu ci ñoom. Sëñ Tubaa ni deel barkeelu ci ñoom te di leen màggal. Muy ndax fa innama ijlaalul aalimi amil ijlaalu rabbil harsi fii ma qad nuqil, mu ni ndax fekk nitu yàlla borom xam-xam bu jëfe xam-xamam di jàngale, di jëfe li muy jàng, nga di ko màggal ngir yàlla, nee na yaa koy màggal yàlla yéen a yem. Niki koy màggal yàlla rek yéen a yem, màggal borom xam-xam moog màggal yàlla ñoo bokk àtte. Borom xam-xam bu jëfe xam-xamam, bu dee borom xam-xam buy politique nag, man sama yoon ci politique man. Sama yoon ci politique. Am na ñoo xam ni dañuy laye naan waaw mënoo ñàkk poñu politique, l'islam xam na politique. Ah kay ad diinu wa dawla, l'islam xam na ko, waaye du biine Sénégal. Biine Sénégal moom ku ci ni lëbb da ngaa bëgg laye ko wax dong, waaye xam nga ni politique bi ne Sénégal dara dëgënu ci. Yàlla xam na ko, dara dëgënu ci nag. Biine Sénégal siyaasa islamia, l'islam xam na ko, d' accord na ci, waaye biine Sénégal du siyaasa islamia, almaniyu la, mooy laïcité. Politique laïcité nag dëgënu. Sëriñ bu ci mën a nekk, nekk nga ci lu dëgënul rek nag, yaa ko fa nekk di ko jéem a layee la ka daganal, waaye dëgënul. Politique laïcité dëgënul, dëgënul. Politique laïcité moom dëgënul te du mas a dagan. Borom xam-xam boo cay déggit na la wóor ni ak lu mu bari bari xam-xam, yaa ngi koy dégg ci lu dëgënul rek, yaa ngi koy dégg ci lu dëgënul ak nu mu ko mën a layee la nag. Laïcité moom, politique laïcité moom dëgënu, dëgënu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi. Sallallahu alayhi wa sallam daf ni kun ma allahi, bu fekkee ni man nga am connexion direct, kun ma allahi, àndal ak yàlla, nekkal ak yàlla. Bu fekkee ni mën ngaa def connexion direct, loolu nag yombul. Moo tax yàlla wut waasita yi, moo tax yàlla indi fi waasita yi. Waasita mooy lan? Mooy ki ngay jokk pour mu jokkale la. Kun ma allahi, mu ne wa in lam takun fa kun ma aman kaana ma allahi. Bu fekkente ni mënoo def ci yàlla direct, mu ne mu ne fekkal ku def ci yàlla direct nga ngoy ci moom. Loolu la Sëñ Touba bind ni. Sëñ Touba loolu la wax kat. Wa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksi infasal. Sëñ Touba nee na ku am connexion, soo demee mu partagé la di nga am connexion. Boo fekkee waaju amul connexion nga ne ko partagé, may bu la partagé doo am dara. Loolu la Sëñ Touba wax, mooy li hadith bi wax. Kun ma allahi wa in lam takul
fakul ma aman kana ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ ngay sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wëlërem waye message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gëndé ko la ci la sa aaju di fajo budé sëriñ ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ci yeb bëgg ga muy bëgg ba gëndé ko la rek sa aaju faju mom la sëriñ touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bousa jeng bi nga xamé ni serigne tou cheikh modou fadal bëgg na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bejo bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kero sa affaire bax yalla xam nako wali da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa fadjuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole nga yakole amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jokko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko téléphone niko man day ma ngi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay munima jeulal numéro bi ma lay jox nga woko ndeke baba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne modou bousa jeng biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma deg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol
kami alquran dama yoron ma yëkëti ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chay bi ngi gis bamba ñu ko andal ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi muna munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin muna munima ëkk goge ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bik na mbik mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bik na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balaxu ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako waxé daal ni tekket wér yi ni ma xujji ngeen balma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matlay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tuddel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matlay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak luma na xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla do li njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax degg na ñuy wéddi di fenaka katch bay wax ni toguma ak seigne sam té laaj yi nekk ci kasse yi yépp ñepp diko degg xam nga ni lolou gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñoo xani seen panik aaju ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdoullah cheikh abdoullah xam ngeen ni wëna rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdoul ahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fadal te xam ngeen ni cheikh abdoul ahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol tax na nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahmoudou fadal mo amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallou moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari bëtt seigne blad xamni mo mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen balma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne cheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne cheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bin naam bit mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di doomi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonene fi ay ndaw wala ko
defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gërëm bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba are bare sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndeysaan bo xolé am nit ño xamni ndeysaan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma leen xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yu mel nonu wala dem def conférence ñi di ma seen ñi rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom seen ñom tabal yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd fetu ndox mu nek fetu bo so bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni ku ma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollo ak marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci war ma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yitimit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokkel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téréwul rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu classe ko gën ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokkel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seen ñu and ak jigen ni la xassayu sal yere bay fall la ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi max ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko ni ñu talé leen ñuko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu len waaw ngelaw leen yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajé duñ fo fukki nit
kon nak mbir mom mi ngi ci nit ki li ni def mu def ko ngir jëmm yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ah fu baax jëm fu baax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba défar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha borom neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusi xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñeñ wa gauche xamal na la ñeñ wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neene lolu mom bi fi juk lay jor ak tamani rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolou du fi jog kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessa ba mel nit tubab mesu bi ci diginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci ya tan wawu yon ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakkanam bani ndayela da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayalé man waxuma nak jël sa dom ndayalé ko nit ndayalé bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jooni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayalé sama dom ji légui jooni bi ma la jox nak boy ñew fukki jooni nga ma indal haram haram haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni aram nga ni man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moyen fop ni way man jomb na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man maangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñu ni lutax pourtant am nga moyen bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moyen lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen wadugo ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngako ba dotu defante terbiye ngako ba dotu fayonte terbiye ngako ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngako ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmaina ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp petrol tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngeum ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku taala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni
wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiy rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonanti bañ ñu suba la ñi dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xani ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmaina ba dara deranceetu ko dara naqreetu ko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagage am lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalako fa ba yobbu ndigalako fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggono def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal khiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son nafié tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggon nga may mandigal ma djeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem di ko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxula ndigal amulo sañ sañu dem djegbuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur don ta yakko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jur wala jeneen jëkkeer ko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëgguna jëbulu ci señ jiw mën la dédét légui señ nga kon sa alal joji nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xettlima kam na nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal khiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yowmal khiyam ngay doga kër kër ni nan maram mu ji diw foy jaar nga ngay tal sa bop sax
waji nga andal départ fi nga jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jito dana tum ranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok teranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak do nga dem di lijeenti ay hôtel dédé tu démé non ñu démé non lolou taxuma djub wa lolou taxuma djub nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutma'inah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafa xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutma'inah ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biiram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegé ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legui yalla gëreem nuko gëreem ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba ak ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu den ci salam mi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sanga bi dur rabi'a ge dootu way mom lu dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi'a delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabi'a yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bimu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaare ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabi'atul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu len neex def mala ko wax
muñu ko yow yalla bu fekke ni da nga yakarne ragal safara dong motax ma dila jamu dotuma nilaw guddi duma denc ci lu def lu bax yowmal kham nak mal lak ci safara bu fekke da nga yakarne beug aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal kham xagn ma aljana aljana buma ko mus man beug la rek beug la dong nga tax ma dila jamu yow yalla la beug mahabbatul ilahi ngo beug yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lol la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidina maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayyifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayyifone yi ak seen loi bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep Seigne Touba daf ko resumé ci lu gatt Cheikh Bambara dina no daf ni wal asil sufi alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdari muntal al qalbi min al afkar Seigne Touba ni tasawuf deug deug deug deug waxuma tasawufantu de waye ni na tasawuf deug deug deug mun amuni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam boroma te jëfé xam nga ñeesuul ko xam boroma te jeffe xam nga seigne touba ne li moy tasawuf borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba cha moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jige muni tasawuf ak bok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy muñ muna muni al khalbu salim khol bu set khol bu lab khol bo xani beugatul kenn kudul boromam muni gis nga khol bobu xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngok Sayyidina Maryam Abu Sa radhiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radhiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bimu fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax do mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyib yakhruj nabatu bi ismi rabbih terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruj nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer li nga xamni bo bëgge sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yeko wal beuti li fete won suuf fete kaw li fete won kaw fete suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf ku ko defar mu jox la rendement bu baax para wati nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man défaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxé pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mané lul préparation way jurwa nga anata anata bintu fakhul xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tela préparer da préparer terrain wu domam joju alquran biñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al aya bu wax anata bintu fakhut
nujur maryama alayha salam ya isa alayhi salam dox ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir mu na am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako préparerel bu ñewé dina ko libérer dana ko jox libertém ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhud ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman way dar bu ci deug maryam alayha salam taqo bi rab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba ni jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko prepareré pour mu wara dem kër borom kërëm dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal léne bimu défé istikhara nim ko défé moy dafa préparé wu comme niñ koy defale kuy dem kër bam wara yek ci daaba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy fëgg kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadu aba ali min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir muné mal asaf muné eskey ay way bur won ak aya bi way aya bi doxna sama diir lima bëggoon man dama bëggoon buma démé am fa yonent doomi yonent la fa bëggoon mais aya bi néna ma yonent dootu am yalla nopi na ci waye nak kon ka jur yonent muy amina ka jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonent nit ku tuddatu yonent tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonent mom nga cey tek bo né yonent ba nga ci tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bone muhammad rek ahmad bamba nga ci tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryama mo nga degon tam jur isa
sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad nga xamni moy maryama busu mi jur si ahmad bam moy maryama busu mi tanki ben la bo jele tank maryama busu tek ko ci tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudu bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd mo ñew keur seigne mor antuseli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jub nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikhou basir neena sayyidna maryama buso ning ko wax ci minnal bal qadim neena maryama buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehn bam wax ci xasse ki agiss bani mehnatu ihdakunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci forma ba di xex wala mu gungi am niw ñoo bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom kër rek yalla bindal la tuyaabay ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg añ bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xar si muy dugg ci sa biir di baslo say bët leg leg gas bi lakk la leg leg ñam bi lakk la leg leg kafe ji lakk la yooyu yëpp ngay afaron nga di ko afronté waaw yalla yay bindal la tuyaabay koy jihad ndax ka ne ca jihad ja defut lu raw loolu mooy xeex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara selam lu rek ana agn bi ning ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalat lay dundé dalé xamni waw ñun tuba bi tubabi duñ defal seen borom keur yi dara presque te seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubabi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñom seen doom yi dañu réussir ah yow réussir fofu nga koy natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana
xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal xiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deg waye alal budé alal rek kay moy taxa réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxu la réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxu la gën neewi alal taxu la bon lay taxa gëna ka bon taxal balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu ta gën neewi alal taxu la bon lay taxa gëna ka bon taxal balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xajut da melni tambalé guma sax waye ah ñu yamalé ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidusna maryama bu so ci geneen anam motax na kon xamna waxtane dañ ko yamalé fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lool réussir moy lool lool moy réussir waye ñun niñ déggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lool lañuy déggé ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawu def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggey nday ju liggey buñ ko waxe du dang dang xam dam lo xam dang dang la tuddu ta alcorane neena mom adina ku fi ñew dang dangi sun borom neena adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqnal insana fi kabadin laqad khalaqnal insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bu ñew adina dang dang lolu du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda dunta ñak kenn mënu ko tay am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër ne ben ñu ne bul genn mu ne bandar dem bandar wa buma déggé ci sabaat mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalé wul do am dara waye sa borom kër ni la buma déggé ci sa kaddu nga ne ko doto ko dégg sa tank bu mu wessu fofu mu ni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngien samay wolere ngien ndax likoy tek ci le moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggeyele yalla ko yonentam di ci sak ngirimal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul benn aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set te wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bari me ci diaspora bi jigen ñi ca nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tay ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci yo xamne sax day yobale seeni borom kër faaf ñoom sax dañuy far yobale seeni borom kër ngir ñu japp ci daara ji rek kon
li ma len di wax du affaireu malheur dañ wax nan borom xam xam yi dañu soxor dañu nangam dedet yene len tiyab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene len lu bax ak bëggal len lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di len nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe di len yobbu ci ci bu len top ci seen xalaat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sant ngeen def ko bu len deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féminisme rek ndax ñoo yoré seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballé xuma luñ koy waxé waaw di gala yaabé di théâtre bu len deglu ñooñu yalla théâtreul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtreul muhammad théâtreul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigéenu sénégal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alaihi wasallam non gindé woni jigéenu l'islam yi jëk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la tax bayyi koor gi président bo xamni yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrent sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul amna ñi tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ni ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ci yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga ricc ricc go xamni mënato ko dabbu mënato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñ na ay ca faratangi ci saw los faratangi saw los wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama mudal linas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi len di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana di ngeen joge won hudan linnas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug ñub moy lan ndax dafa am djub am djubantu dafa am djub am djubantu sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak djub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro djub te du ak djub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux faux djub faux djub am nga dafa am or bo xamni fo la fo nga perek bo xamni sey dang koy tek or muna muni am na xéti njub yo xamni boko seené da nga yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajaangi ci njub muna muni fekk dara perem la perem perem waye du or wa bayina mun alquran nak la ñew pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xamni ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak
nurok sa yoonu njub wo lol ba kuko gis defene ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni seytane la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa seytane waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñe rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko nel gaay wala mu duggu iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekkenteni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'ida minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mun falyasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayel ak ba koor gi ñew mana mun wor ko sun borom neena ko mo fi baye ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra falyasumhu bul baye mu dem woral neena bul baye mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak falyasumhu wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko netti mun yawmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ak birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xet lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekkatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolu hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum sara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay election bu mu la ko tey wor falyasum'u amal jomi wor ko ay election bu mu la ko tey wor rawat na election yi laïcité moy jëne existe pas
moy laïcité moy yalla amut laïcité haqiqatan moy yalla amut yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit ko wax dé ay julit ñoy wax lool nénañ seen programme yalla bokul ci laïcité lool lay tékki di moy man sama programme yalla bokul ci képp kuy ñëw di diiné diiné lu nak nan la buma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu naan bis mo fi toge jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñëwé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñëwagul dé koko ñëwagul koko ñëwagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saami inshallah taala dana ma saani inshallah taala dana ma saani inshallah taala sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu siwat repete na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ñoo xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba limay wax ni ma fekke ken netliw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar dañu su jëk fekk ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakar lok mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sété ñi wara wañi ak ñi wara matal bu nopi dal ni waye nak ñun ñepp nañ leen matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ leen matal waw biñu selmalé waxtaan nañ illay lolu luko waral waye lolu itélu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy dégg dafa am lo xamné ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay souralé sababu nusulu aya bi ba muy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma féké té man dé kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamul inshallah taala wala bok njum te lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok mang mom men mang men mom kep ño bok len ndax
ay dabi dab ñoo fa ñewoon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasa la yi ay nangam la maang mom kep ñoo bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu naqari amna dañ nan moy la ci gëna naqari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara maang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep bu mako cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxul yalla wax dé aw ala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekké ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len rukhsa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lak ay bëgguma le na sonal bëgguma le na sonal kon bokki julit yi koora ngi non di farata nek fardu ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko baye koor ga yaq wara ne ci borom masahib yi dañ ci wote borom ngir yi wote nañ ci rukun yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami rukunun wahid ana fiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal e ki deegal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy ana fiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am ana bila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal ñu mi neenañu koor ben ponk rek la am way inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponkul am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum am malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponkul am ana bila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaron tou sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponku ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la
mo xam luy jaar ci gemiñ la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci lo xam day dog sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xamni ñoy shafiiya ak malikiyya ñom dañ ni yene fonku la watax ñu ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi sanihuma anniya moy yene watax ñom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la moy téé sa bop ci baña dog ci dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru koor wi lepp ci ngirum malik moy bu digënté bi wéru fégné ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yéné rek ni fasna yéné wor wéru koor wi rek ay ca yéné ji tabina sa bo ki mën nga baña bésalat yéné ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jéxé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dobalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mugo beyit bango neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci jekk moy niyetuna sunu yene wa kafuna an muftirat te sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëmi yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak xaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponku yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor
mom koor bok na ci sunnay koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jantu so de inda bahdil khurub na fekk jantu so de bul sant jaxata rek mba sisé mun nis rek nga ni jantu so na dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg bu dog joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarelu sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexa xëdd dañu bëgg it koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yew wiru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaramu jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram fa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salam min ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñuko tiye salam min jang alquran waxu ñuko tiye salam min ci jang khaside waxu ñuko tiye salam min ci wird waxu ñuko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attaxa de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaffu lisan bepp xawlu suh nga bayyi ko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jàngalé seigne touba néna ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tank yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci déglu lu bon sa bët bi woor ci xol lu bon seigne touba néna yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé mu na muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mu tabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lolu la seigne touba wax moone lolu day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lolu yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadah khawlu su wal amalu bih falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alayhi wasallam neena ku war ba nopi mitin bo dem wax fa ay bi jambur mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alayhi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogu yalla du la ci yol lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxaw ñew ci mitin bi moy xol ay fayam
ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent neena sa koor gogou sa koor waxumako de mustafa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax aïcha ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor aïcha wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay cham mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tejj ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay cham say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xamni kañ la degg na rek waye ma gis danaka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëd bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj lako dana la téewal laaj lako de yowal xiyam dana la téewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk manena ma diw nangam ba yeggal manuko man de xawmu ko ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jum na de na mané man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis luko dindi ay deg nak fogg nak yakarna
rabani yi ne ñoom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma woruti kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jeexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoo ñoy rabbani yi ne wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nekk suba ak ngoon rabbani yi ne ya ngoo kon fexé la doon rabbani yi na ta baña nekk ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañ ñu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sari amana na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sari waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bu wor far ben yon waye lutax waxu nako mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp ma tax Seigne Touba ne ku wor lo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am jomi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal
li ñuy tuddee examen, wala maa leen tegal benn jumtukaay boo xam ni ci lay natte kan ci yéen mooy jàmbaar, kan ci yéen moo ragal yàlla, kan ci yéen moo jub, kan ci yéen moo mën a xeex ak bakkanam ngir am ngërëmal yàlla, kan ci yéen moo mën a muñ yu neex yi koy traversé ngir man yàlla, yu neex yi lay traversé nga mën koo muñ ngir jëmmi yàlla. Wala nablawannakum hatta na'lamul mujahidina minkum wasabirin. Wasabirin ma bëgg xam man yàlla ñan ci yéen ñooy def effort ba mën a bàyyi seen bànneexu bakkan ngir man yàlla. Wasabirin, ñu muñ ko. Asabru, asabru, moo tax sallallahu alayhi wa sallam jël sabru ni buñ xaajoon ngëm ñaari parti, benn parti bi mooy sabru, muñ. Asabru nisful iman la wax, nee na muñ mooy genn wàllu ngëm, ngëm ak ni mu fooree buñ ko xaajoon ci digg bi muñ mooy genn wàll gi. Asabru nisful iman. Wolof Njaay tënk na nee na lu waay muñ mu jeex, ma ne ko yaa wax dëgg de, yaa wax dëgg, lu waay muñ mu jeex, lu waay muñ mu jeex. Bu la nit ki ëppoon doole, ëppoon la doole di la noggatu guddi bëccëg suba ngoon ngay muñ rek lee mu jeex, léegi yàlla rey ko koy mu jóge lay jeex, mbaa yow yàlla jëlee la fi mu jeex, faawu ñaar yi bennoon. Moo tax wolof ni lu waay muñ mu jeex, mu ko yàgg-yàgg day jeex moom, lu waay muñ mu jeex. Ma ne ko yaa wax dëgg de, yàlla ni damaa bëgg a xàmmee ñi mën a muñ ba def li ma leen sant, moo tax ma jël weeru koor nattoo leen ko mu nekk loo xam ne moo leen di examiné, ma nattoo leen. Mooy weer wi nga xam ni bu masaana ñëw rabbaani yoone yi ma doon wax, nga xam ne ñoom duñu ay ramadaani yiin waaye ay ram ay rabbaani yiin la, ñoom Sëñ Tuubaak, ñoom Seydi Alhaji Malick, ñoom bu weeru koor masaana ñëw dañ koy tatagal di ko yàkkawliku, naan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, min ngeen xasida gi Sëñ Tuubaa doon tatagale weeru koor, ya xayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu. Xoolal ma gi gan rek ni ko Sëñ Tuubaa di teerto, ya xayra dayf, gan gu fi masa ñëw yaa ci gën, ya xayra dayf, gan gu ma masa seet si yaa ma ci gënal, waaye gënaloo ma ci man dong yaa ci gënal yàlla. Lu tax? Yaa xayra dayf, gan gu masa ñëw yaa ci gën, ci gan yi fi yàlla di yónni yépp yaa ci gën, yaa xayra dayf. Lu tax? Atabil bisri, atabil bisri, yow saa boo ñëwee indi sëricëb, sëricëb texe, sëricëb njëggal, sëricëb lakk bakkaar. Atabil bisri, saa boo ñëwee indi njëggal, yow laa xam ci gan gox ni soo ñëwee indi ñu sëricëb bu duuna duuna duun, sëricëb bu duun, atabil bisri, atabil bisri. Yàlla xam na ko, dama miinal sama dong yi conférence bu ma dem ni sumay ñëw damay jënd sëricëb rek, jënd jënd jënd lu ni. Moo tax buñ jéggee oto bi ni péeb ci bunt bi ñëppay fëx, ñëppay fëx, ndax kenn ku ni xam na ni indaale naa loo lekk. Atabil bisr, maanaam saa bu ma fanaanee àll, kenn tënewu la ci, saa bu ma fanaanee àll rek moom duma ñëw ci kër gi ci indaale wu ma sëricëb. Doon si dama koy leb, yàlla seede na, doon si dama koy leb. Nekk atabil bisr, gan nga koo xam ni saa booy ñëw andil ñu sëricëb bu duun. Ginnaaw noonu la demee nag ahlan wa sahlan, manaa mu ne ko gis nga saal bi nga xam ne mooy saal bi gën a liks, saal bi gën a liks ci saal yi, nga xam ne mooy saal boo xam ni yàlla nee na saal boo ma mën a rasuwaar bëgguma ko dudul saal booba, yàlla nee na ñaari saal rek nga ma mën a rasuwaar ma dugg fa man yàlla yendul la fa. Mu ne al masjid wa xalbul iman
yalla neena seen salu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari salay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al khalb mangi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yagg mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngay way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adab fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la sil ta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dootu fa jog ba mukk gisoo walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama sal bi ñuy tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tirangay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

0: tirange jaamu yalla
1: muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yine yi weer nga wo xamni rabbani yine yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yine yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la ya wer ko da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wer ko bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ku wer ko tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess muneko wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wëru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk nak bay joxe fatwa nan kum neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu komboke pour ñu défendre ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabi di wax waye nak nagn baye sababun nusul ay bi yow defandeur yo dine dine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wor wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deggaliko ci irni lol lay tekki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deggali lol jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci bañu wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy maangi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seenu ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken deg na lek li borom xam xam wax lepp mang koy deg fu ni ñu difa jema dugg ak la yalla ka wax mang koy deg waye convaincre ruma señ touba sédna kon ah non subhanallah subhanallah ay da nga wara fekke sédi ak woro yalla néna ko fekke té sédi wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna ma citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs garati bop duma yi mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop

mais à mais. Ma ñuul sa bop mais à mais. Lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halla nada wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena suñu borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu kër rek sa digg kër ñu wacc fa rek ñu sét ci la rek jarna mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barké bako fa fuñ wacc rek yalla defa barké lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halla nada wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango wéru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundalé wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundalé mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bok na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraaje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alayhi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw mu ne ak al qur'an mako accompagner ñu ne waw mu ne ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoyu jakarlok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ko ndax parlo nga añane ko ko Seigne Touba ne dundal wéru koor da lay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyamu sahri fi darayni yakfikumul harayni wa narayni lool la Seigne Touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina amna ñu yalla sakku ñoo xamni dara jëdul leen parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye parlouma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xame ci sayyid alhaji malik non la koy waxe bumako xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bumako xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak

bi aaya bay jeexfale nee na wa antasumu xayrun lakum ila axirih. Yu bari yuy tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax? Daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw. Kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 ka saali ka bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion, dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara. Lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ne ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa mel na mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute nga ak yàlla ay waxam de, waaye wuute nga ak yonent bi waxam, waaye wuute nga ak waxi Seigne Touba it. Nag Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité, sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ko buniyal islam ala xamsi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqamis salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xala alayhi salatu wassalaam. Koor ak moom sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ni ci weeru sécurité laa diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant rek boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxoy ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxoy ay noonam. Mi ngi ci loxoy ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci ana bila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci ana fi ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsak, al imsak. Ana bila ak ana fi ñoom nee nañu koor benn ponk la am, mooy al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu. Al imsaak, téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi. Moo xam luy jaar ci gémmiñ, mbaa mu jaar ci bakkan, mbaa mu jaar ci nopp, mbaa mu jaar ci buntu sawukaay, wala beneen buntu bi ci des.
fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat, bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndéki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa. Ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Boo demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax? Dañ ni koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Sëñ Touba sunu sëriñ bi radiyallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen ngooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul Hasan al Ashari la ci topp, al Ashari, naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ahakay man Sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibaxin muthimi bi tayibat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon Sëñ Touba ngirum Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la.

0: ليلا ثالثها كف اللسان خولا. نانا كوار نياتي سنة لا ام بتي جيك موي تيلا دوك وكوري با جام تسو لو نيمي نيمي خيف nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa beugé julli ba paré soga mus dara
1: su boba midi plus
0: defo tahjil su boba bayi nga sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga daldi dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def mune waye nak bul sante jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant so gu min bahdil khurub lañ wax gina bi jant soye yakamte dog nak ba jant so gul nga dog muni bu ko def mukk muni ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañu bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ fi wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul njariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul njariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul njariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi muna mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taculin murir muna mun ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax mané suma siyamu anta bihu lam yanhasir fi adami al-akli faqat fi mahtubira muni mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolou xif la tuddu muni ko lan moy koor muni is rubba sa'imin ma al-jama'a laysa lahu fihi siwa al-maja' muni bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jant soye muni dama wor ni ñep fekk mu fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawmu an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamne day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muna muni fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna muni su djuroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkal noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bi ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale nonu nga len di worale.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بكي جليدي بكي اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tombek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballo ci digeenti alquran ak sunna. Borom rabbi subhanahu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Bati jekkon moy al kasib wax luddul deug, al khiba jew, kibru reey, al hasadu kanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam deggital, ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie biñu tuddé an namima ni rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xni day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom la qadara Allah wala saman an namima. Rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi ñu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser, lu graw annamima, lu graw ak graw. Yaq na digeunte jeuker ak jabar, yaq na digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialisé ci rambaaj. Nga xam ne léegi ku nekkati rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp. Noonu la waa jii nga xam ne mooy Walid ibnu Mukhira, alquran diñu ko misaal, Walid ibnu Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi. Walid ibnu Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibnu Mukhira sa bàyyi, yow xanaa Walid ibnu Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd. Anna mima rambaaj daa mënoon na rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj. Sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salaatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masaa'in bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim xut laa ba'da zalika zanim in kaana za maalin in kaana sa maalin wa banina isa tudla alayhi ayatuna xaala asatiru l awalin sa nasimuhu ala lxurtuumi sa nasimuhu ala lxurtuumi da nga suuratu xalam. Mu ne ko yow ki yàlla yónni wala tutix kullu alaafin, bul topp waa joo xam ni, bul déglu waa joo xam ni ñaari baat yu ne seconde mu ni barkeb Sëñ Touba nangam, maa ngi giñ ci Sëñ Touba ni nangam la. Alquran nee na moytul ma waa jooju, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barkeb Sëñ Touba, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barke Alhaji Malik, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barke Muhammad, nee na moytul ma. Wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masaa'in, foo ko fekk daa boole moom dafa spécialisé ci rambaaj, ndax dafa boole jëw, rambaaj, fen, nay, soxor, añaan, iññañañi, yooyu yépp boole na ko. Moo tax mu nekk ku spécialisé ci wàllu rambaaj. Mu ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi, mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la, waatal la, mu naa mu ni du dara du ca dëgg. Mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay giñal ak a waatal xamaasin, ma ngay piis bët ba ñam àndal naa leen dama koy nax. Xamaasin ma ngay piis bët ba. Alquran nee na waylu li kulli ummasati lu massa, safara ngi xaar waa joo xam ni day rambaaj bay melasu ci ay làmmiñam, wala muy jëw bay melasu ci ay làmmiñam, wala muy xapp-xappal bëtam, wala muy piis toog di wax ak nit di piis ka ca des. Wan ko ni ko li may wax damay suub rek bu ci sa yoon nekk, li may wax damay fen rek bu ci sa yoon nekk. Moo tax nga piis ko, moo tax nga ngele ji ko. Mu ni masaa'in bi namin, foo ko gis nag doxkat la boo xam ni, doxkat la boo xam ni tànkam bi moo raw bargal maabo, nama maabo yi baal, tànkam bi raw bargal maabo, du toog kër gu ni dana fa dugg, màggatum yor yor lay doon. Waaye gis nga doxam bu bari boobu njariñ nekku ca, doxam bépp bi namim, bi namim dox bi yépp kër goo ko seen mu dugg rambaaje rek. Kër gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xëy naa, ñu ni waaw moom day da léegi la xëy de. Mu ne ah mbaa yi ni nga koy bàyyi xel, boo demee mi ngi ci seeni tànk de. Dal di dajak aawa bi ni ko waa yow kumba moom noo nekkeeg moom ci kër gi, bu dajak kumba ma ngay jëw aawa ba, mo yow sa kooki noonu yi ñàkk jàmm moom yi mu ngo màggatum yor yor noonu lay def. Kër gum dugg tas ko, kër gum dugg tas ko bi namim. Mu ni waaye yëmu ci sax nag manaa'in lil xayr, lu baax bëggu ci dara, fekkiwul ku baax, fekkiwul fu ñuy baaxee, te ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax, ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax. Boo dee soxna su baax ci borom këram, xam nga lu mu lay wax, waaye góor ñi jëruñu ko de. Baax na yaa ngi nii loo am jox ko, loo xam wax ko, waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tóoj ci nag. Manaa'in lil xayr, bëggul lu baax, bëggut a fekke lu baax, te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo. Manaa'in lil xayr ngay ampul waaye bu diggal kilifaam, patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nangu ko manain lil khair yow li nga nangu kenn nangu ko ngay talibi bu nangul ab serignam mu ne yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas manain lil khair bo de talibi bu nangul serignam ngay waajo xamni yalla dala khair ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mu ne wa baxna jurom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel manain lil khair manain lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ñi ni mom la alquran di definir manain lil khair muhtadin azim muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim hutla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al halal ibnu al aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al halal moy kan moy dom ji nga xam ni bay bi dafa tak ndeyam ci farata ci yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koku lañuy tuddé ibn al halal dom ju tey ju barkel mi ngi nonu dagan na tey jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al halal ibn al haram moy kan ibn al haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay andak momit ndaw ci amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay andak ndaw ci ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog na satchi ay tim aramon ci yow ba nga demé di satchi ay far dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al haram ibn al haram dom bi sosu ci lu aram la waye nak ibn al halal ak ibn al haram ñoo bokk yam dañuy donu seen bay di donu seen alal dom ji dess yobulu ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew layit nak ju dagan ibn sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibn muqira ibn sanim mom dafa sonalon yunus sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibn sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad ali salatu wassalam way na yalla dogal ndayam joju nima yalla balati balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumba am si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fekk jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp nopp yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keureum noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koku xamit yow nak ci noppi bu dajé ak mom mu nu rok mor xudé nga nan waye doomi yibra je nu rok mor xudé waye sari aduma lu na la dé sari aduma lu na la dé ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji
ah wax dëgg yàlla kii de juruma ko. Aha, léegi nag sharia daal di ñëw taxaw, nag l'islam day ñëw taxaw, ni kon nag acca dem leen ca pencam sharia ma ñu atté leen. Yow ku jëkkër, yow jëkkër ji boo demee na nga giñ juróomi giñ, juróomeel ba nga ñaan rëbbum yàlla këpp ci sa kaw, nga ni juróo xalal bi. Yow ndaw si na nga giñ juróomi giñ, juróomeel ba na nga ñaan yàlla rëbbum yàlla këpp ci sa kaw, nga ni moo jur xale bi. Yéen ñaar ñëpp bu ngeen giñee ba pare, sharia ni acca tas naa seen diggante, nag ku ne dem seqatu leen dara ba yowmal xiyam, même bu ngeen bëggoon a takkantewaat dootu leen ko man ba yowmal xiyam, araamante ngeen ila yowmal xiyamati. Léegi nag sharia dex ne yow nag doom bàyyi leerut, waaye yaay leer na, ndax yaay la ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ba nga xaw koo gaañ, kon toppil sa ndey, toppil sa ndey. Léegi kàccat ci sa ba ki ñi mooy sa bàyyi, kàccat ko ci. Kii mooy Ibnu Sanim, Ibnu Sanim. Ibnu Sina mooy kan? Leer na, mooy doomi njaaloo, koo xam ne amoo borom kër ba nuppi, tasal sa kumba si góor goo xam ne nii bàyyi na ci yow dara, doom sosu ca, kooku mooy doomi njaaloo, kooku leer na, kooku leer na. Ibnu Sanim mi moom it day donn bu fekkee bàyyi bi nee na ca Thiel, bu ca bàyyi bi nee Thiel day war a donn. Bu bàyyam deewoon mu war a nekk xalifa, fekk moo ca mag, mooy doon xalifa ba de, ku ko ni sa bàyyi juru la rek sari ar raylu na la, ku ko ni sa bàyyi juru la rek sari ar raylu la na. Bu bàyyi bi deewoon mu war a nekk xalifa, mooy doon xalifa, ku ko tee nekk xalifa rek jalgati nga l'islam, jalgati nga l'islam, jalgati nga l'islam. Bàyyi rombaajkat yi nag mooy kii, mooy Ibnu Sanim mii, Walid Ibnu Muqira. Bi aaya bi wàccee daf ne tas paaka, ñenn ñi ni jaasi dem ci ndayam, ni ko alquran wax na ma lu bon, lu ñaaw, lu kenn mësta dégg. Yow sama nday, yow dong yaa ci mën a indi preuve, di nga ma jox preuve mbaa ma rey la. Alquran yi Muhammad ji xas na ma yàlla yi Muhammad ji xas na ma xas woo xanim ba may sàngoo suuf du ma ko fàtte. Waaye nag yow dong yaa mën a joxe preuve ndax li alquran wax dëgg la wala du dëgg. Wa ila ma jël sa bakkan, mu taxaw tiim ndayam yor jaasiyam. Nday ji ni ko tey laa lay wax dëgg li waaw, li ko neexul ba neexul, waaye alquran yi Muhammad ji wax na dëgg. Yàlla yi Muhammad ji day wax na dëgg de. Mu ne ko gis nga yow sa bàyyi dama mënul woon dara ci kaw lal, mënalu woon dara. Yàlla dogal nag mu amoon ab sàmm, mu amoon sàmm. Sàmm bi man ci man dara, ma daan rocci ko ci kër gi di ko fekk ca àll ba di jëflante ak moom ci nga sosoo. Moo tax alquran rek ay dëgg, alquran rek ay dëgg. Mu ne ko ci nga sosoo yow, ci nga sosoo, ci nga sosoo. Walid Ibnu Muqira. Waaye xool ko moom mii, moom mii li ko alquran di xas xas xas xas, jur na doom joo xam ni, jur na doom joo xam ni moom lañ tudde woon sayfu islam, sayful islam moom mii. Moo tax wolof Njaay di faral di léebu naan wuy dana jur xetax, wuy dana jur xetax, waaye xetax it dana jur wuy. Xëy na xoolal bàyyi bi ni mel, waaye teriwul jur na doom joo xam ni mujj nañ ko tuddee sayful islam ndax njàmbaarteem ci biir l'islam, njàmbaarteem ci biir l'islam. Mu ne ko gis nga waa ji ma lay wax nii alquran day junj di dem de, tuddul turu kenn. Mu ne ko gis nga waa ji ma lay wax nii, mu ne ah, mu ne ko dëgg lay bañ a dégg ci noppam, saa bu déggee dëgg danaan xaala asatirul awalin, moo lii di ñoom léebi maam yi, léebi yàgg nañ fi, moo waa ji li mu wax yàgg nañ ko wax. Saa bu déggee dëgg, bu benn borom xam-xam waxee dëgg ci kanamam, mu ne waaye bum nu rey, waaye lii ñun yàgg nañ koo dégg, yàgg nañ ko dégg. Xaala asatirul awalin, ñun yàgg nañoo dégg lu mel nii. Mu mel ne dañuy yonente salaalahu alayhi wa sallam, waaw ba tey xamoo ko ki ma lay wax, ki ma lay wax day sa nasimuhu ala al qurtum, boo gisee bakkan ba dani fonn ca kaw. Léegi ñëpp xàmme nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi, ñëpp ko xam léegi xam nañ ni Walid Ibnu Muqira la, bàyyu bàyyu nafiq yi, bàyyu rambaajkat yi, bàyyu rambaajkat yi, sëriñu rambaajkat yi mooy Walid Ibnu Muqira. Alquran la suratul xalam. Kon aaya boobu ñu ngi wàccoon ci Walid Ibnu Muqira, di woon ko spécialisé ci wàllu rambaaj. Sun borom nee na ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid,
amul benn rambaaj kat boo xam ne dana yëkkati kàddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaayika yi di raqiq ak atiit bind nañu lim wax. Rambaaj kat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa ah aminta ma sàcci wax la de ah bu ma ci feeñ de mu ne ah borom tubey ji mu ne ah fa ma ko gis de moom waaw yàq nga xelum jàmbur nag. Léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubey ji ludul rek sa wax jooju léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay mu ne ko nekkoo fi ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñu doon xale yu jigéen yi may dégg kàddu yooyu may dégg subhanallah léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag waaw sëy ba xëy rek yam fa moo tax faqih ba nee na woon wayan baxi li kulli mukallafin an yafasa lisanahu yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yuminu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñu àtte la xool say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ci ñu toll kon nag jamonoy rambaaj ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk buñ demee kër Modou Mbaye Thiam jóge fa dem kër Moustapha Sam jóge fa dem kër Ibra léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom lañuy transféré rambaaj moom lañ koy transféré ñoom Facebook ñoom WhatsApp ñoom Viber ñoom léegi dañ ñuy indil ay éléments yoo xam ni ñooy transféré kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaajkat yi ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad jóge fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tasaarelu ko ci groupe yépp mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu dana koy créer loo xam ne moo koy motiver pour mu gën a tasaaroo. Da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew ñaar rambaaj ak li ci biir Tubey mbaa li ci biir Skumba réew mu tas rek ñoo ko tas ñaar yi rambaaj ak li ci biir Tubey ak li ci biir Skumba réew mu tas ñoo ko tas moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni Sayyidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatul janna mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fexe ba sa ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mooy alisaan lammiñ ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mu ne yonente nee na ku fexe ba maitriser ko ba sa lammiñ doo ci rambaaj mukk luy taalum réew doo ko ci wax yonente sallallahu alayhi wa sallam ni ak képp ko xam ne nii fexe na ba li nekk diggante ñaari poojam muy ab sawukaayam moo xam góor la moo xam jigéen ay wa ca ne mu sàmm ko maitriser ko ba ay woowu du lor kenn nee na kooku daxalatul jànn yow mal xiyaam direct àjjana la jëm direct àjjana
defé na ni lolou mom ñun wa sénégal xam nañ ci dara bu yeguto ndjay barki dembo ndjay ciowal digënté li nekk ci askumbakus tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit té dara indi bako luddul ciowal lu nekk ci digënté ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yu dul jeex barki dembo ndjay te ba legi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonentini ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo tal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënté askumba ak tubay mo tal suñu rew yonentini ma waqa'a llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xami wax ci wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusufa ak saliqa kenn ko ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni legui ab employéam la wax ni moma don sakku motax jëkkeer ji repousser ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jëkkeer ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé do nga la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci du ko nangu logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol lu ñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqoul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yaak sa jëkkeer ji yeena siq doom ju jigen ji yeen ñaar yeena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi ol yeek ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jëkkeer joju ji la fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa doom ji ngeen sekk yeen ñaar
nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo teudé bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de jignna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak bëgga yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ lamiñ motax yonentini man waqa'u llahu sarra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhala fil janna ku fegal yalla lamiñ dakhala fil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguko xel nanguko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamana bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yiquma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusufa yekunu dara jeuker dina ah kon tay legi nagn dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nagn genné Yusufa dagn ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa ne genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu doon senegal la mbollem jigeeli senegal fekk de Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana
rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka ya ngi leen di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mu ne ma ngi degg seen yuuxo yi malaaka ya ngi leen di rek rek yi metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni fi ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mu ne kenn ki am rambaaj la won musse rambaaj la won wala madame rambaaj musse rambaaj la won wala madame rambaaj mu ne motax malaaka yi diko rek rek yi mu ne kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistrer un surviendra mang mom ñu dal di féwalo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekkon te bam gennen subhanallah ma ngom ñoo bokk serigne waye sa bu joggé étali ñew ma ak mom suñu serigne daanañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être serigne bi joxna ma lo xamni jox ko mourou mbay jam wala joxna mourou mbay jam lo xamni joxumako man ma joggé étali ñew serigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi yeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bi ngi koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngi koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngi koy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu mbay cham na
mu ni bayil xel diw lima gis mu yëngu ne bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niku ci lolou du rambaaj lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñ wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nupi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni def na istibrah ba nupi moy yeungal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yi yep dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi doon genné waye lolu ñu may goor sax may ñu ko jigen jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak mën na baña tasaro motax jigen mayunu ko lolu mom mayunu ko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayunu ko ko cheikhun bam fa neena abram baaj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam abram baaj neena foko fek ñaari xar kanam lay yoré ye saibul saibul wajhaini mom rambaaj ye saibul wajhaini al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku meuna fen lay doon rambaaj foko fek ku meuna fen lay doon wal buhtan foko fek ku meuna sos lay doon ñaari xar kanam yi la ab rambaaj ci yoré moy fen kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku meuna sos la ndax boy fen di fen bu amato lo fen sos fa sos lenen sos fa sos rek boy fen bu amato lo fen sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demb ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allatheena amanu qalu amana wa isa khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihuna suratul baqara sun borom neena ab rambaaj pir moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joge ci président parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow dong la andal saibul wajhaini saibul wajhaini borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sé yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit da len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu qalu amana way wi sa qalu ila siyatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxké dong yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf bo demé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal hmm
bo demé kër serigne bi niko yow la andal yow la gëm bo delu sa ci talibé yi ni ngeen yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu len nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo démé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajhayni borom ñaari xar kanam sayibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lam moy serigne daara bi da wax donga yi ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu duggu ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba

yor ay yéré yoo xam ni jigéen ña ña nga woddoo ay sër yoo xam ni sëñ Fallu lañ ca di seene. Ma woo président daayira ba ni ko waaw ndax bu sëñ Fallu ñëwoon fii di nga ñemee toog ci kawam, mu ne déedéet, ma ne ko moog li ngeen defa yem. Seen sër yi ngeen di seene sëñ Fallu di toog ci kawam mi ngi mel ni bu fi sëñ Fallu nekkoon da ngeen toog ci kawam. Bañ demee lañ ko bàyyi. Moo tax mbir mi lu mat a teey la, lu mat a teey la. Benn waay moo lay noonoo fee rek adressé la lu nekk. C'est très attention. Ñaata Serigne Daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw te lu mel ni doo nga ko waral. Diw daa bañ Serigne Touba. Serigne Touba ko xam dara ci yàlla dana ko bañ, ko xam dara dara dara ci yàlla dana bañ Serigne Touba. La qadarullah wala saman. La qadarullah wala saman. Annamima Rambaaj. Buñ leen waxee ni waaye yéen lu tax ngeen amee ñaari xar kanam, bu ngeen demee fi mel ni, bu ngeen ñëwee fi mel ni. Da ngay ñëw leader politique bi ne la ah sa waay man gawuma la de, est ce que sa waay man nga àndal ndax barki démb seen naañu rasuwaar la pale de. Mu ni mo innama nahnu mustahsihun xanaa du li ma dem pale. Mu naa mu ni mo damay sóob rek dama koo gëm, dama bëggoon a xam secret yi rek, dama bëggoon a xam lim nekkee rek. Innama nahnu mustahsihun nga dem pale président ni la ah sa waay barki démb seen naa la fële ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen naa la fa de ci télé bi barki dem. Mu ni non président sa xol sedd ñooñu ñooñu dama bëgg a nekk ci seen biir luñ fanaanoo luñ yendoo fanaanoo ma xam ko ñu wax la ko innama nahnu mustahsihun. Nga ñëw Serigne bi ne la waayo barki dem bi de yaa ñëwoon fii di ma yàqal waa daayira sàngam nee nga seen bopp lañ fa nekkal nee nga waa daayira bi li ñuy def gëmuñu ko awaaw moo ne barki dem bi de yow dama laa seen nga jël fa paral mu ne la innama nahnu mustahsihun. Waa daayira bi ne la waa yow sa waay yow de ñun barki démb dong ne lañ ñu dem nga kër sëñ bi loo ñu fa yëkkul amul tey nga ñëw wax sa waxju tooy ji. Mu ni moo innama nahnu mustahsihun innama nahnu mustahsihun sëriñ bi dama lay suub rek waaye sëñ bi xam naa ni nanga subhanallah saahibul wajhayni. Yow yaay kan yow yaay kan saahibul wajhayni. Sëñ Touba nee na ab Rambaaj moom ñaari xar kanam lay amee bu ñuul ak bu weex. Ab Rambaaj ñaari xar kanam lay amee du ñuul ak bu weex. Nettali woon naa leen koo xam ni man mën naa maa wax ni bàyyi la ci man bàyyi la ci man. Xam ngeen ni aaday sénégalais mooy aawo mooy sedd la njël. Loolu aaday sénégal la aawoy sedd la njël. Yàlla dogal mu am ci toile bi koo xam ni sëram dañ koo may sëñ bi benn rakkam bi jigéen ba magam jigéen sëñ bi di ko denci. Léegi nag mu bëgg a wéeru ci sëñ bi pour sëñ bi yoraaleel ko njëlam te pour sëñ bi yoraaleel ko njëlam xam na ni bu fi aaw bi jógee léegi magam ju jigéen jooju di sëyeeg sëñ bi mooy doon aaw. Su boobaa buy natt njël man koo nattaaleel ngir mu bëgg sëriñ bi wàcce aaw bi mu xëy ñëw rek toog fi moom waxtu yor yor. Ah waaw sëñ bi man li ma dégg dégg nga ko waay ah man de lii xuma fuñ koy waxee man de lii yeex naa koo yëg mi lum doon. Mu ne sa aaw bi nee nañ ak dëmm la diw sàngam dëmm la. Sëñ bi ne ha mu ni waaw waaw nee nañ dëmm la de. Ah sëñ bi ni cell rek ba takkusaan mu indi kafe ngoon gi mu ñëw di naan si kafe ngoon. Sëñ bi daal ni diwoo mu wuyu ne kaay mu ñëw. Mu ne ko diw mi toog de démb nee na ma ab dëmm nga. Toilibe bi daa tiit ba ni ko waaye sëñ bi merde ba ma la koy wax waxuma la ko ci kanamu nit ñi waaye merde. Gis nga ab Rambaaj noonu lay mel ab Rambaaj noonu lay mel ba ma la koy waxuma la ko ci kanamu nit ñi. Kanamu nit ñi mooy lan dégg naa seen Thierno Diouf Lambaay yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande taf ñu ci barkeem dégg naa noonu la meloon. Saa boo ko waxee dara ci nit day xaar ba kooka ñëw mu ni diw mii nee na nangam. Waaw buñ ko bàyyi buñ ko doon def léegi rek ñëpp bàyyi Rambaaj buñ ko doon def léegi ñëpp bàyyi Rambaaj diw mii nee na ma nangam ci yow. Fekk anam ak yàq rek nga ci jublu booy ñëw rek na la koy wax. Suñ borom nee na yastaghfiruna min annaas wala yastaghfiruna min allah. Nit ñi ngeen mën a nëbbutu ba duñ xam ni ay Rambaaj ngeen waaye yàlla moom kenn mënu koo nëbbutu. Nit ñi nag moom mën ngeen leen nëbbutu ba booy wax duñ xam ne yow ab Rambaaj bi wax nga waaye yàlla mu ne kenn mënu koo nëbbutu.

Cheikh Daru Assane Ndiaye, sëtu Mame Cheikh Mbaye, sëtu Mame Cheikh Ibrahima Fall, sëtu Sëñ Yaara Mbaye, waxa ba ni gar. Ah, booba la fay doga dem nak. Ma gis mbolo mi kenn ku ñi xëlëf xëlëf yi di lambi poos. Mané jox ma radio bi, na mané tay leen. Seen waji lim wax ni baxna de. Neena man bété bété la, loolu la leen bëgg wax. Man bété bété la. Aha. Kay leen ma wax leen kuma gëna doon bété bété nak. Ba ngeen xamni bété bété amul ndariñ. Kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la. Yaayam kaña. Nijaayam kaña. Mamam kaña. Mbokam yépp di kaña. Te sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett, gëna yi top koku yett. Lu ko waral jikko jaw defé tut. Xol leen ci man jikko ju rafet. Bu ngeen gisé ci man and leen ak man. Bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fi tuuti keneen. Ko salaam. Seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni ha lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa taxé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wané nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni Cheikh Abul Abbas Al Mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla défal djubluuma ci dara lool bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lool donc la ci djublu waye difuma ko ngir dam Al Qur'an daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jéma xamlé waju baax xam nga fu mujjé yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko netti wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa umtadun cheikh ibrango wa jaa min aqsal madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox mama leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nit yalla la mi ni wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay waja ngi top len ko ku ko top taxade man la yashalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conference da ngeen di xobet lu mat jox ko bala leena jangal senu njabot da ngeen di xobet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak atabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahhabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahhabist nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo leen ne mor ko je waliw la ñun waye topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waju bax ñu éliminer ko

xam ngeen ni maam cheikh rahima fall bim ñewé di wané mbaxu señ touba gi dégg na lu né gis na lu né waye mu tax gëmnu lu nété rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wané waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajenaay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajenaay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay dello bu jangale wut mangay conférence bu conférence wut mangay waxtane l'islam bu waxtane l'islam mangay dox lu bax bu doxul lu bax mangay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofiyetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene nga jakarlo ak mom waxum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wané sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam ngay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bok ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafari lirabbi akan nekhon tay sa bok yi yalla xamal len lima nek fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi la ma bolé légui man yalla yalla ma bolé ci jaamun ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dund ndok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané señ touba lum ci dejj lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tudatu señ touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tudatu señ touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane señ touba ko di nok may kat wane señ touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don
amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh ibrahim fall danako kal mam cheikh ibrahim fall dalan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sougar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni ah daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de mune wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam mo wax de mune gëna yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ mun fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam min wala yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong nga leen ci ba tiranga ji dong nga leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamnako de wallahi alhasib yalla xamnako amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant ma la ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sant won sant wi seigne touba yeen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena as-sayq fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayq fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut ni xanaani misalun na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté
mané ko dama gis hadis bu wir bu wéré wéré wir ci saddul saddul muna mané ko bu mako sañona wax hadis ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadis bi ma gis ci saddul moko gëna wir ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ci gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina akii moko bindu defena imam al khasali wama hadith yoy man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida ki ko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla mune xana fu muhammad tege tankam tek na fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow yow xalaat nga lolou yow lu wutek sunna sunna yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh mallou djib adagani ci gennaawum la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci gennaawum la dan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci gennaawum la dan top di julli kana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé Seyd Touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ñela Ousmane ko netali wala hadith buñ ñela Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seyd Touba muy xabd Cheikh Daru Hassan Ndiaye di top ci gennaw Seyd Touba gis ko muy xabd Seyd Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Hassan Ndiaye dan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diouf Adagani di julli di seddu lu ci Seyd Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddlu cheikh mudou mustapha mbaki di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddlu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woor na ma ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mum hadith yi ño gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ño gëna bari fop hadithu saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont li la ko tont ya bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj ko ko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne xabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di xabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal
moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yag na jangal ay talibem ruko ba ci gido ga xurnot jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurnot ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi yiko top niko wayo jangaloñu won li dé xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu li ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mu ngi len wa ndax ay teggine la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fofu waxtaan wi walla yalla xamna ni xaju xaju té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ni mala ko waxé man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabje rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gogu ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu leen ko wax won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kéro ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam dakk mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaanu yalla natto bi wayef te musul ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ni diko wax insha allah taala ñu koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen ana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima taxate waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munama amul genn kilifa bu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy mbiru mustapha may samma
ba yewen na ba jeex na ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen me di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon na ko ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñing koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu ngir mu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairan jaza jazakallahu khairan jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutalon ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lamiñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairan jaza ñu nuyu bu baax diaspora bi bayyu wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi bu daanu ci xare niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi bu daanu ci xare niñ koy ndokkel kilifa yi diine yep yep dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñep ñu di ma ndokkel ci comme niñ ñi ndokkel sahabi bu daanu ci xare man fofu la muti jange histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotu seigne touba gi wax deug yalla fami yep ci fami seigne touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lol do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarélu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seen mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegé danaka da tang jir on dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaamu sama borom yi talibe seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wolu ko and ak yaqim
waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ku ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla sédena Seigne Touba la bëgg bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonnentu da sopp Seigne Touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonnentu bi laahi sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutum mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ñu yalla doli sutura te jéggal ñu te def lu deug deug julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam ndax Seigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yal na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خشيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مودو مبي تيام بوكي جوليدي بوكي ني بوكال الإسلام demu señu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu li ci Moustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaane benn tomb bu ñuy tudde amradul qalb wala nga ni amradul khuluub la neexe nga ni cancer de foi mu nekkoon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yàq xol mu koy yàq yaramu borom di ko yàq xelam di ko yàq diineem bu ëllëg yowmal xiyaam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul xulub cancer de foi fukk yooyu baamu nañ ko ba tàyyi bu ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis sun borom tabaraka taala daf koo mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee na nga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontre ak moom nee na bu ñëwee na nga ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu dul deug lu ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonentou bi alayhi salatu wassalam yonentou sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bindu ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bindu lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko waaw looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yonent ni kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bindu ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bindu gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaal adina soxla ko mu won ko gannaal won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmuj mom la gëna bañ gannaaw sa jëmuj yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritut ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënu ma xaritok ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xamni gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu munta xarito ko julit te mana xarito ko bi yeufal ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak moliere d'accord na xarito ak victor hugo d'accord na xarito ak sarsu bouss waye xarito ak muhammad mi ak mourid xarito ak muhammad mi nga xamni moy abdullah dedet xaritok abdullah mi ab mourid dedet mo gis mourid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara wax mu ah man kay tidiane mom nangou la am xaritou tidiane waye nangou na am xaritou sarsu bouss nangou na am xarit intime bo xamni sarsu bouss lay tuddu nangou na am xarit intime bo xamni ni trompe lay tuddu nangou la ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu alhaji malik wala cheikh omar fouti
dedet amna murid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane ab julit la nga gis murid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafist waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lako bañe ni parce que du dundu sunna ah da dul dundu sunna motax mom kat mi la nan du dundu sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dundu sunna ñaari jaaro mané kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi munu mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulata kon ya ko gëna na ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sari ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughd bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratu hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen ta ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bok ndey ak bay bañante bu duñ tudante wala ñu bok bay bañante bu duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal jim yeur yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit di bu won nuyo doko fay doko tuddu doko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fexele do sen digeent rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal samara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngay tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjot parce que leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fehalen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ñi ay sept lañ rek ñi ay sept lañ ay lo don ak 8 galam 9 ay sept lañ yow lo don 8 galam 9

daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom baax ba delu ci wat ba ne kepp ci sa kaw nga xamni def lu baax rek am jariñ mune nak wa jamono dañoo jort lenn ci ñom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mucc ci mbugalum bammel mune ñom lool lañ jort mune xam nga lu xewa kharrahum iblis lain iblis len war iblis len trahir iblis dalena war ñu ne ko lutax nga wax lolu mune tara ba'dhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakrati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir mune akay ñom man ma ngi ni di jakarlo ñu man señ touba tarabaduhum ma ngi ni jakarlo ñom mune da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqul inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man de mbugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak loolu lepp waxam ji mune la dama ragal mbugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititunde muni andak lol lepp kat mal israri alal kabair mom defoutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def te neena ka da beug mucc ci yep neena beug na mucc ci mbugolum bammel neena beug na mucc ci khatuk bammel neena beug na mucc ci mbugolum safara neena beug na mucc ci fitna yawmal khiyam neena beug na mucc ci mititunde seigne touba neena waye xolal mako andak li lepp kat mal israri alal kabair radiyallahu ta'ala anhu ma al israri ala al kaba'ir mune xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi mur ci fonkali bakari sembu ci ba toy ini ko waw seigne touba yow buñ la don limlo kaba'ir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seug mune kan nasr ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasr ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamni ab jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol forme am ak yeb am nga lolu gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamoon suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono gi mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambur bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxal ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabairi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci baade wax na ci naaw di neena bo gisé xol lo wërta xol haram muna mune sa bo xol lo wërta xol yalla dala ci nattu mune ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci biir giso ci dara te legi bi nga gisé li ci kaw te giso li ci biir legi nak doto am jamm tank giso la ci biir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katchi nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen dina amal be mam jikeur de man jabari jambour mo na jabari jambour ak jambour tiala subhanallah seigne touba ni bok na ci kabair yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal

nga xef say beut mune amo bakar xol bu jëk bi amo ci bakar gaay nak xol bu jëk ba xol bu mujj xol bu jëk ba bu mujj xol bu jëk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ca daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fum ko jëmlo mu jëm fo fum ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni da nga lalo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal duñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow dayre ba dara yobul fa luddul setantal soxnaay jambori ak fexé no ci jotté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom keureum dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xamni yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wursugu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ ga am mo gën waye leg la yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni jigen ji da bon dedet dogalup sun borom la leg leg du maru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek maru jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jige bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya na wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop xamni bala nga TikTok da nga dem salon chapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa chapal doga TikTok fune ding fa chapal doga TikTok ya ngi def tabaruj te alquran dala ko terewon wala tabarajna tabarajal jahilatu ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dund gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga ñëm wa dem daayira mom lu ci chapal lu ci wut dem daayira donc xana demo daayira rek tangal café goor ña naan nga joxe sa ID ñibbi wat sa kër borom kër waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu chapal la nga doga dem daayira
légui nga def tabaruj bu nepp ni ji gor ñi tamit duñ la xol gor gu ragal yalla dong lay baña xol gor gu ragal yalla dong gor gu ragal yalla rek lay baña xol waye dem daayira mom jërul ciap ciapa dem magal kër señ ba ak magal diw sangam lañuy sant kër señ ba wala mom lañuy magal kër señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudum bay jam te muy sa borom kër lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudum bay jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nopi tagu ko ni ko ma ngi dem dayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya ba mi fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xam nako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fena ba kilifa di fen yalla xam nako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak resoso fi moy jewu kay bi far resoso fi moy jewu kay bi de ndax wolof ñay neena ku ñam jakar lo xamni jiwa neex ñam jakar lo xamni jiwa neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nim sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nim sa ma tax ñuy ku ñam jakar lo xamni jiwa neex wal qiba jiw ci ponkali bakkar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jiwu kay bi moy jiwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakarlo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko seigne touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul seigne touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak TikTok bi comédien donc moy sen liguey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekatuñ Abdullah waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax ci amul ndariñ wax ji lay wax ci amul ndariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak mi ngi lay jural ay vi yoy mi ngi lay accordel khalis alal legui nekato Abdullah waye Abdul Mal nga Abdul Mal moy jaamu alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bodé comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko ajar nako di la waye mbugalum bamé lañ fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhoun bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu c'est cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qult lahu hadha aram neena waji def li yep mi ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da aram hadha aram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga ne mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi
nga ne ko lutax ken munu ko bayyi muné li anna jami annas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muné waaw muné ma annahu la usra annas ila annari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muné ñi diko def ëlëk bu len yalla fangon jëme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwmo bëgguma ah legui buñ len fangé jëme safara do nango dem té buñ fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba né li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la né kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu né ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggu nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay wi yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci tax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagalin ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku la ko wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé ñu def li man ne li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gontu rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xeb yeen ngeen koy xeb benn bis rek yaa ngi koy xeb waye yalla mo xebu ko yalla xebu ko yalla xebbu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fang na len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la señ tu bax neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tusku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ska ragal yalla yanante bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufër bu ko ray yeufër bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net li ko yanante sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray
def na luñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayile nak seen borom diwo ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko ne action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gëmu ci dara yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektaleni kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yi ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru a sabru gis nga nit ku meuna résister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fekk rek mandargam ragal yalla ngi ci mom a sabru min taqwa a sabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jomb mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nakh nakh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy toggu seet bi dila ko jox dañ wax bo démé ni ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando boole seen force warabitu ngeen andando boole seen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mune astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mune mune jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma'al anbiya newul inna allaha ma'al mursalin newul inna allaha ma'al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango guñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ño muñ dara yalla xam nako
bo xam ñaari wujji wujje la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wa am ñu xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ni ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu dor nan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamam sa buñ la toñé nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaaba yi muñ ba nupi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دانيي رافتال فولين فك رك دانيي رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوك موني خامغا لوما لين دي فاي اجر عظيم اجر عظيم yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé alayhi salatu wassalam di laaj yonent bi alayhi salatu wassalam lan moy deug deugi manam ni nga waxe sax manam bu doon legge bat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muneko anta habudullaha ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtele muni
na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis bo né budu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappalé borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarélam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak légui la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal xiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatu rahman manam alamatu alkhawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatu alkhawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dali yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bihi waaw walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun ngo walasina jaa mu koy jaawale walasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngay lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugul ni yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yent yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min at-taqwa as-sidq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité lisina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikumul muttaqun al-qur'an la ulaikumul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin ko djumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem
sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy ñu deggu ñi te deggal kunu ma asadiqin kunu ma asadiqin and le ñi deggu te deggal ñi deggu te deggal nak dafa jafé dafa jafé ma ngoy faral di wax damay faral degg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur seigne Mustafa Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasim wax deug mom yomb na muy nax jamono bi ngay jangal qur'an yaangi wax deug li nga wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ku jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko waxe ali sallatu wasallam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran ku nam su bofun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñepp ana sax lu bax de alquran lo wax di waqul lil nas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nupi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yegg boko yegut motax seigne mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bim jang alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nopé da nan alquran de terrena ma wunni sutures gor alquran terrena mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoneku ci mbiram mi sama yoneku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alquran ang lay reub li yonent waxon ni ruba qala alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran mo koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jot liko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bi nupp mom lay jëkana Subhanallah kon lolu seigne Mustafa Mbar wax akay wax deug yom na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo tema ko ni ah indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob mune ma ha mané ko lu koy jaxasse mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di téralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu disi ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parsi ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tuba te ya ñu don war legi ana wax deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara lu ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon seigne Mustafa Mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla
al-wafa min at-taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al-wafa min at-taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bok da bok ci mandar ngay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena balla man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al-muttaqin balla man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al-muttaqin al-quran la sun baram neena misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlere wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masih murtada jikko wax kera ba ma wolo bu ma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bok na ci matal ko lere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natto bi ba amatuñ pexé ñu sol ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wasalam ndax dom di ndaw mo fatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa doma tax bu don sa dom do muñ lo lim dul sa doma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ni ñew ni ko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali salatu wasalam mun yonentu yalla bi ñu waw mu samp xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam ko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes di jekk je fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato astabru inda saddamatil ula mun ci tes di jekk je la mun ci tes di jekk je la yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am
wala dañ wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma hasabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñak muñ rek ko waral yenn yi yakamti ko upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam ah kay aksina ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasaba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasaba yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nango alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joggé sénégal ñi ne ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nela question bobu rek la lay laaj gor gi la gissone beug la jele la senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay key nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genn la appartement bi genn ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedd di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mam kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra nga ne ko won ngagn bayi ko fuk njabot te ya ko ne won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupi nak ay bossayam fesso ci yene def dara ba un jour viendra nga xey ne ko won jëg yeewit kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna an-nas al islah bayna an-nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko faral wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul
wala matuma fi nek toyna te bëgg na kuko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ca kaw lal ba tojote armoal ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama pelante ni sama borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may wax ak yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jari def lu bax li do nga lay jari sok jeuflante asgor rek da nga xamni asgor nga jeuflanteel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké etc etc waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yaw am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamné da waron sa bu dawé daanu ci kaw bayam nga tékkalé ko ak bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamné da waron sa bu dawé daanu ci kaw ndayam nga tékkalé ko ak ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nang ko té xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diiné waxati len ko dama jëlélé seen culture waye seen diiné man jaral na mo muñ ba dé jaral na mo muñ ba dé bu doon rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam etc etc waye ci rew youtube bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba rôle bobu ñom ñoko warona suyé ñom ñoko warona créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islah bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbi sto jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu sata bainakum wa taqulla wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbi sto jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla asqawat asqawa asqawat alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandar gala gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamne du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngok waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñe moy batare batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñe moy bila waji ne bila waji ne ñaari bayyi ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare ngani waji dalay nax de dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistil ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi
ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom baata xaas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day téral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi téral moy ñi wax naan Seigne Touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu xeexal la nga dem aljana illa illa Seigne Touba yalla téré sacc yonentu téré sacc Seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ daan defari nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñuy jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètres met mbassay yi mu joxe kenn dula fa gis kenn dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alcorane nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti metti mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep mi ngi ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gëm ni ëlëk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam diko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gëm ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku baatare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay baatare lolou du tabe lolou
ñu tabé lolu asaru la asaru asaru lolu tabé dé lolu asaru la asaru la atok ci bass bi dir yanki wër la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci ka 2 kilo 500 ngi ci bop bi bo xamné depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bop bi lepp aram

joxlu wala mu dagal billet nga dem Makka neena ida sok Muhammad yaay waxtane Muhammad yey neena yaay waxtane sir sir yonti Yalla Muhammad te sir ay kat li ci yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug Muhammad neenaay convaincre ki beug Muhammad neenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yanké yi xamnañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni possède jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé Muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kg 500 ngi ci bop bi te Muhammad neena képp ko xamné 2 kg 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la an allahul wasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kg 500 ci sa bop bi jokku ko ca muna mu ni auto bo dugg yalla nga accident so di yalla nga dem safara la an allahul wasilata wal mustawsilata ay gaay yi duñ ko wax de gaay yi duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci possède yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng job nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuduna ko luy yok mes tuduna ko ñu bax lañ day sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy faral dox tout ci gaay yi dima retane gis nga serigne bu la upp talibey ñeñu mo la upp wërse yalla xam nako tira nga ñu ne man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa nama ñeñu bal deeng ñen bal ma ñu bax lañ te bëgg serigne touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox serigne touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jël direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko ndax li taxa dem aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci possède bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa seigne bi xam nga lol bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe fim na ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gim baax rek ak jitap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile kenn dula jitu aljana kenn asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci mandarga ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante la melni majalis ba ng may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denke moy bayyi lepp lu yalla aramal

wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mas du bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ñu ma saway bay li ngay def mané ko yaang may téral no seigne touba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba moone bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ni ngay wormal worom xam xam yi soga defé mel nga ni ko wormal borom aras nam nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegge sen aajo na nga sol saw dal doxto lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yegni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yegi boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara di ci nekkul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxati wax xamna ni ño bok bayyi derata waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salih da bok ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak daraje bopam ak lim liggeyal bop waxuma lol mom mom mo ruuj ay tolam ba beut wara sebbi té pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon na ni waw gënaaw man awma jiw wuma bay té luma bay lu nekk ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalaatuko té amul jiw wuma bay té roj na ba nopi mune ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolu bim koy wax guddigi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé ba tu wali bu xonk nga wéxal ko ku ka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet bëtt fankat mëno

waxam xam daanaka moom que yàlla lay defal tawfiix rek nga tombé ca waaw yàlla lay defal tawfiix rek nga tombé ca mooy dañuy am soxla soo xam ni seen soxla soo su dong la te duñ ko dis kudul yàlla soxla soo see nag jaam bu yàlla yabal nga ñëw faj soxla sa yow keroog gisuma la mbaaw wala boo gis naa la mbaaw sax kay ndax sa affaire ca lay baaxee àdduna ak àllaaxira sa affaire ca lay baaxee àdduna ak àllaaxira kon man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ku solu dal ngir jëm ci aajay mbokk julitam yàlla moomit ci misaal yàlla amuñu tànk amuñu dal waaye dana sol aw dàllam waaxu jëm ci sa aajo yow te yow kat mën ngaa xëy yendoo dox aajay waaji ba jant soo te du faju waaye yàlla moom aajo jum xëy mu faju nag waxuma xëy sax waaye gont waxuma gont sax waaye benn minute mu faju suñu borom aajo jum jëm mu faju moom mu del waxaat beneen hadis nee na wallahu fi awni al abdi ma kana al abdi fi awni aqihi yàlla du dañ gi dimbale ak jaamam li feeg jaam baa ngi nangoo dimbale mbokkum jaamam moromam jaamam kon rawatina nag yow mii sonn ci dimbale wàllu yi yow mii sonn ci dimbale ñi nga xam ne nii ñooy jàngale kàddu yàlla ci boppam alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yàlla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ngir baal ma moo tax sëñ Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom na nga ma fajal aajay ñi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg waqdi awaijal lasina daamu fi xidmati wa ablahum maaraamu lu yàlla def ba nuppi la xëyal sëñ Touba benn bis wallahi moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla ak junniat laa wax xëyal sëñ Touba benn bis dong ba mu nangu moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla ak junniat waaw waxoon naa ko ci yeneen i waxtaan ma ni woon ku ñuy wax sëñ Babacar Touré ñenn ñi gën koo miin ci sëñ Mbaye Touré talibé Cheikh Ahmadou Bamba la woon radiallahu anhu waaye daf koo féetale woon maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye ni ko loo ko bëgg a liggéeyloo na nga ko liggéeyloo sëñ Babacar Touré moomu moo dalal alquran Baye Sam moom sëñ Babacar Touré moo dalal alquran Baye Sam benn bis maam Cheikh da leen a woolu ñu ñëw dem leen bayali ma sama tool ya sëñ Babacar Touré woo mbooloo ànd ak ñoom ñu bayi tool ya ba ñu bayee ba ñëw ñu fekk ko mu toog ñenn ñi ne nañ ci yéen ba la fekk ñu mu toog ñenn ñi ne ca ron guy ga wala kulli xaal comme sëñ Babacar Touré moom borom xam-xam la wut na aw këyit bind ca man xaddama saalihin irtafaa man xaddama saalihin irtafaa loolu rek la ci bind ci aw këyit ñëw nuyu maam Cheikh ni ko ko jàbb maam Cheikh xool ko ni ko waawaw ñi ngay junj fii de liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu gaa ñi ngay junj fii man xaddama saalihina irtafaa ñooñu ngay junj liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu ma ni gaa ñooñu nag lan la sëñ Touba di junj gaa ñooñu la tàmbalee ci yonent ba ci sahabatul kiram noonu la sëñ Touba di junj ci hoqal bokkaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi xidmati aw bi hubin aw hadiyaati ñett yi mënta ñàkk te xeñeel na bépp jaam boo xam ne nam mën a jóg jëm ci yàlla gis nga kon da ngay nekk ab julit ba noppi gëm yàlla ba noppi di ko jaamu ba noppi nag door leen di xidmaal
bu fekke ni amo dolay xitma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurné leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sopp len daye sopp ñatt yoyu bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid al bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid al bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mu wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fimu jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tollok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man dé sama yéré bi da xottiku fi ma bëggon nga garal mako teyer bi niko señ bi mu dal di jinn bi mu jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko hadiya mo abou yisi abou yisi dal di salat mbubam mom ñu di kërëm lolu ci yor yor la ci takusan la teyer ba faatu teyer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu mësta defal yalla lu yalla gërëm ba tax na biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abou yassid al bustami abou yassid al bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adama sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digeunte abou yassid fi mu nek ak fi waji nek ci bammelam abou yassid dal di tew malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj koy sa borom muni abou yassid dal di tin ba xam bim xamni ko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama meuna bind sax wañ waxuma nit waji ni deg ba yag muni ko sa baram niko waw sa yere bi nga sol ko lako garal ci yor yor abou yassid dal ni tek xalam dem ca kako garalon yere ba de abou yassid ne tek sun borom niko ah mbaa da wax deug di abou yassid ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maniko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yassid xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël leen waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum abou yassid al bustami yobul leen mako aljana ñu jël teyer bu yobba aljana ci biir ngeur maane abou yassid ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da leen di wax ni d'accord ku jébulu ci yow
dana ko djegal ëlëk yowmal xiyam taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de bo gisé walli yu bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu djeblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti djeblu kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax nit bu leen wessu lim sangam am walli yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla djegalal diw dede fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis pen ci dede fi lako faggo doga dem fi lako faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis pench dede ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben délégation té mën léna bokk ben wal waye ñom ñëpp wutul nga leen passeport wutul leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag amérique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwal lay nekk ba kéro mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amérique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi Rasul Tubani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man Seigne Touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexé ba doomi julit ni ma di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëmm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok na ci li taxaxé ëlëk yowmal khiyamatul akbar wané waju bax wané waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wané waju bax am ngeen nit mën ta wané bopam nit mën ta wané bopam motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ko bax ba lu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaba gi ni tollu te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxal si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum
yow señ moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox maam cheikh rahim fall wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku war mal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnati bi omar amna wallam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon woné waju bax xamlé waju bax motax sunu mbokk giwali dañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kën du leen jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu leen yomb la woné ko bax amna ñu xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du lu ku do ko bax waye ba ku leen maya tax rek lu ci poosi ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom ñariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk maté woko doko du yaw ana laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence bamako ba ma conférence ba conférence bi jeex dina ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sant sam bu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sotu cheikh daru assane ndjay sotu mam cheikh mbay sotu mam cheikh rahima fall sotu señ yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poche mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de néna man bété la loolu la leen bëgg wax man bété la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon bété nak ba ngeen xamni bété amul ndariñ kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña té sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett luko walal jikko jawna fetut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisse ci man andile nak man bu ngeen gisse ci man tegg len ma fetu wuti kenen ko salal seen addi ngi ngeen may jox ndax may domi diw ni daal di reño ci seen bir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga woné ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamlé waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran di ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabi ul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa umtadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fuken xamut
daldi ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom bir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay waja ngi top len ko ko ko top taxade man la yashalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conference da ngeen di xobet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak atabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alladhina amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñu ni way topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal dug ajena ajena ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegam guddem lepp ci yalla la koy gello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofiyetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du leen laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu leen ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm
waye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté ñeen nga jakarlok mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man mi ñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waaju bax jarna de khala ya lay taxawmi ya alamuna bima khafri rabbi waj'alni min al mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wone waaju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waji bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne mune yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya alamuna bima khafari li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramin min ma bolé ci ñu gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé légui man yalla yalla ak ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko wéddi laj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejjut lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane seigne touba ko di nok may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi فانه يوصلك اديس بانغو يوصلك الى من يوصلك الى الله ان كنت معه سيتت عارفوني بالله بنن افير لا نيت يالا بنن افير لا خولال ما لي رك كن مع الله يونس صلى الله عليه وسلم نيا نيا رك منام كن مع الله فخيل ام يالا taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci mso bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla sétal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allahi mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allahi in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta maahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mouride la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mouride yi dula tan bu don tan ay mouride dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mouride businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mouride ñu bayyi yoonu mouride yalla xamna amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni
tiranga ji nek ci yoon wi dongalen ci ba tiranga ji dongalen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ni ba fi yoon wi seti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant santu dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ santu won santu wit seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibim muna muni mi ngi melni ab yonante ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibim mi ngi melni ab yonante ci biru xetam mu wër la ni cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legi do khabd boy julli do khabd wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non lama ko waxe kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté maniko dama gis hadith bu wir bu wéré wéré wir ci saddu saddu muna maniko bu mako sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabdu hadith bi ma gis ci saddu moko gëna wir ci man boko man de ma part personnel boko tam nak hadith bima gis te surtout cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ci gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina ki moko bindu defena imam al khasali waxuma hadith yoyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida ki ko wax kan la santna yalla wa lo sante yalla mune xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow yow xalaat nga lolou yow lu wutek sunna su yent yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh ma lou jëm adagani ci gannaawum la daan top di julli mam cheikh isa jenn ci gannaawum la daan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci gannaawum la daan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé Seigne Touba ci ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousman ko netali wala hadith buñ ne la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar bobu hadith mom xana ci sahihi lay bokku
mané wa ndax yeen nangou ngien xel nangou na ni xel man na nangou ni cheikh isa diene da dan top ci gennaw seigne touba muy xabd cheikh daru assan ndjay di top ci gennaw seigne touba gis ko muy xabd seigne touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel nangou na lol li tax cheikh daru assan ndjay dan seddu cheikh isa diene di julli di seddu cheikh mom lam djum adaga ni di julli di seddu ci seigne touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddu fuñ ko jëlé ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba leen di daq xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dak di qabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man addi su qabdu bobu nga may wax ak worna ma ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari man wa d'accord na de lim wax lu wër la hadith su xabdu ñoo gëna bari fop hadith su saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar sattu cheikh omar fouti tal mi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xane ci la doon sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont a li la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fek na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo ak mbolo mu tal ni wa senegal maneka kon day jefena la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xun non jangale nako batay Ibn Abbas neena dagan na Ahmad ñew madit mëna wara di siyar yenen sallallahu alayhi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi xunoot ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top ni ko wa yow jangalo ñu won li de xunoot ba nopi doga ruko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo qabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba legui lutax nga xunoot bu nopi doga ruko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi len waaw ndax ay teggin la ci man ma nek ci dekk bo xamni imamu daru hijra imamu malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amewon ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diine ñu joxé ko mi def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diine warma joju seigne modou nañ yamale fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut te préparé wuma dama ñew rek tambul won na doon ci bind touti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bobu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takalé ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax
lolou may motax rek luma tabja rek dina gor gorlu rek pour djema def ci émission bi xébar na def ko tabja na def ko lolou do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gogu ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxawon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xamni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy seigne mou limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul daniko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tudul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi yasu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mirou mustapha mbay samma ba yewen na ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol dong nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam dong lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñin gis ak ñin gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam nak def ma ni bopam lu jaxé ñu mbir mu amé ñaan nak solo dal ñewna ci daara ji sax ñu ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoo ñing ko wax jëri jëf mbay yaaram jissaka la khairu jissa diko xamni
hafizul qur'an la sul bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi ko ko fekk lam ñu ngi ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khair jaza ñi ñi bu baax diaspora bi bayyi wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokel ci comme ni ñi ndokelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu ne amna ñu fi ñew ño xamni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ng koy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu man day musuma xalat ni muk ni jaani sa borom yi tayli bay Seigne Touba yi jaral na leen lu mel ni ndax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqim waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla seedena Seigne Touba la bëgguma ko ngir da sant mbacke dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnante sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amul mom yonent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonent bi la wax de sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ni yalla doli sutura te jéggal nu te def nu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba
nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn addina ma génnaale addina tawhid ju ànd ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yem. Yàlla na ma ko yàlla defal, wallahi maa ngi koy ñaan sama borom, yàlla na ma yàlla defal bis bu may génn addina naa génnaale addina tawhid ju ànd ak Serigne bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yem. Ndax Serigne Touba ne na tawhid yow mal xiyam mooy loo xam ni boo ko xasee am loo ñàkkati du la wàññi dara, waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara. Maa ngi ñaan sama borom yaa rab gannaaw sama fan yàlla na gudd, waaye maa ngi lay ñaan bis bu muy génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yem. Ku ko dégg nag ma ko ñaan la yàlla. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: ma ngay dutti naan ah ñu naan boppam neen daa araam ak yàlla da ko sant jigéen ñi yeeg waa soxna siñ diw nag moom xam nga yaa ngi dute ah loolu daal bu araamoon yàlla kon sox siñ diw du seetaan soxnaam muy def boppam neen ak a meesu loolu dute la dute la aay alquran bu ni fang fangaaral nga di ko jéema nire léeg soxna siñ diw su def boppam neen meesu xeesal te aay alquran bi ko dàq ngi nii ngay gis jàkkaarloog moom loolu dute la yonte yàlla mohammad nag daa bokk ci ay projet bi mu ñëw àddina mooy dindi dute ci xoli julit bi sëñ tuba nu ko xibaar ci jasbul xulóor nee na laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyadi guddi la goo xam ni guddi googu sala alai wa sallam dikke jamono nee na bi muy ñëw dafa indaale saabu boo xam ni moom lay fóote xol yi nga xam ni dañoo am sikk mu ne laylatu mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la goo xam ni dafa ñëw defar coona coonab mbugalum bàmmeel coonab texeer yi waaye dafa ñëw doon farkatu bakkaar moom yonente bi sala alai sallam nee na guddiam day far bakkaar guddiam day far coona waaye guddiam day far sikk ci xol sikk dute waaw alayhi salaatu wasalaam nit ko xam ne foo ko fekk day dute rek même buy def lu baax sax mi ngi dute même buy def lu baax xel maa ngi sikki sàkk alquran nee na kala bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun ñi nga xam ne dañoo am xol yu sikk yépp ñi nga xam dañoo am xol yu dute yépp mu ne mu ne ñoo ko yóbbe seen bopp Cheikh Ahmed Bamba wax na ca mimiya nee na alqalbu minni ya fisal yow mi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima radiallahu taala anhu mu ne man sëñ Touba yàlla dindi na ci man sikk dindi na ci man dute lépp lu may defati kóolute laa cay àndal yaqin Cheikh Ahmed Bamba nee na dikkuk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biha najatu wa fala ma asururi wa naja guddi la goo xam ni bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee dafa indaale mucc indaale texe indaale mbég indaale mbég indaale mbég ni ma waxe woon ni ku bëgg yàlla rasuwaar la mooy caabi ji mooy bunt bi fa ngay jaar benn waykatu arab wax na ko nee na ko anta babullahi kulla imrihin ataahu min xayrika la yadxul yow yaay buntub yàlla bi nga xam ni ku bëgg yàlla rasuwaar la dana jaar ci yow keneen fuwaay jaar te jaarul ci yow yàlla du ko rasuwaar Cheikhoun Bamba radiallahu anhu ni yàlla sàkke Mohammed def ci moom ay ngëneel noonu la sàkke yeneeni jaam def ci ñoom ngëneel waaye gis nga sëñ Touba ngëneel li yàlla def ci moom mooy bi mu xippee rek li bëtam jëkk a dal mooy jëneeru suñ borom jëneer jëneer xam ngeen ko de man xuma nan laa leen ko mën a misaale jëneer daal mooy loo seen muy leer guddi te àggoo ca sëñ Touba ni nga xamee ni dafa xippi rek bi mu ñëwee jamono dafa xippi rek seen jëneeru suñ borom mu def direct ca jëneer ba di waaxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may na ko moom mu xuus jàll dem ci jëneer ba waaye gis nga ba mu waaxoo ba yegg ca jëneer ba lu ko jëneer ba wax man anta mu ne ko abdullahi wa khadim rasul yow kan mu ne ko man maay sa jaam bi liggéeyal mohammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ay na mohammad mohammad moo ma nga tudd anamu ndax man duma rasuwaar kenn te gisuma ko mu ne ko ah man nag sama jëmi bopp ak sama ngorug bopp moom fi indi dallaa ni yallahu alallahi la wax yàllaa ma tegtal yàlla direct amul indirect direct nee na ba ma demee ci yàlla yàlla ni ma il faut nga ànd ak mohammad ma door laa mën a rasuwaar nee na wa qaada nii mohammadin li sa mad nee na ma dellu ci mohammad ni ko fa yàlla laa jóge dama bëggoon mu may ma audience waaye nee na duma may audience te ënduma ak yow mohammad ni ko nañ dem wa qaada nii mohammadin li sa mad nee na mohammad jàpp ci sama loxo ba ni yàlla rasuwaaral ahmadul qadim sëñ Moudou nañ yamale foofu waxtaan yi li ci des moom nañ ma ko may ba gàmmu gi rek insha allahu taala noo ngi woo bokki julit yépp ci gàmmu gi ñuy def fii ci daara ji insha allahu te jëmmi yàlla rek tax ñu ci woo julit ñëpp insha allah te ngeen ñaanal nu yàlla defal nu tawfiix ba bu guddi gaa du meuna waxtane Muhammad ibn Abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparé bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla sawub taw nga xamni danaka lañ waxtaan ak suñu ci jumaa ja lañ ko waxtane ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen leen deglu wallahi bu leen leen deglu Cheikh Mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi Seigne Touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddigu ko gëna reey muy ndax guddigu barke la non yalla musuko sak guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddigu na magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relise lañ manam ay giddi lañu kep ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni giddi nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddiga ko jito gaja top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko sayyid alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo nak lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi nak lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon bul fi re bayitu seigne alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudul la wax Seigne Modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ñeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaa mu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja mune yalla dimbal na ma bama mucc ci pexey sama non lolou dimbalul yalla la mune wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag keleen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam mas na ko wax ñuko waye may sa serignu ruh ruh gi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar dafa doon jang ci fi man wa mi ngi jangal li sa limamu lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bi muy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu ko faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lek lek mu ñew ndeke bobu ci sëriñ bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi neena bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamni serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba délu ci wat ci njangam bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur ci gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxe na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fatlikou ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeen lonk ko ci mbumi di xandalo mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mu bari ñu ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal li soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal la ngi ni bu magal téro dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum duggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té lool ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxé duñu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi légui dañu dogu ci nit bu magal jotaté lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni ganaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah ta'ala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne moudou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokkel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana

islam saiful islam mom mi motax walax njay di faral di lebu nan wuy dana jur xetax wuy dana jur xetax waye xetax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujji nañ ko tuddé saiful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam mune ko gis nga waji malay wax ni alquran day jung ci di dem de tuddul turu ken mune ko gis nga waji malay wax ni muna mune ko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug mu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam mune way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg khala asatirul awalin min yag nañu deg lu melni mu melni dañi yaronata sallallahu alaihi wasallam wa batay xamago ki malay wax day sa nasimuhu ala al qurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xamé nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira al qur'an la suratul khalam kon ay bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaika yi di raqib ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëwé xam nga lu mi waxa ah aminta ma sa ci wax la de ah bu ma ci feñ de muna muni ah borom tubey ji na muni ah fama ko gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju leg leg mu wo ko telephone mu wuy waaw fo ne muné ko maangi sama bare bu liggéey kay muné ko nekkoo fi nekkoo fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé jigéen yi may dégg kaddu yoy may dégg subhanallah subhanallah légui loola du dakk nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an yafsa lisanuhu yalna jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalna jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fumuy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yonnata sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko gëmni yalla amna bis penc dina ñu atté la xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umplé wala ngay nopi ci lo xamni sa yonéku ci ñu toll kon nak jamonoy rambaaj ndax bu jëkkon légui rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Thiam joggé fa dem kër Moustapha Sam joggé fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légi dañ ñuy indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkon Walid ibn Muqira bu bëggee rambaajé day dem kër Muhammad joggé fa dem kër Ababakar dem fa jëk dem kër Ousmane wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassare lu ko ci groupe yépp

mu am lu koy ma xam nu ma ko mëna tuddé ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonu dana koy créer lo xamni mo koy modifier pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ño gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir tubay mbaa li ci biir skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir tubay ak li ci biir skumba rew mu tass ñoko tass motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne man waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna mun yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digënté ñaari ngam na yonent neena ko fexé ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambañ mukk luy talum rew do ko ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexé na ba li nek digënté ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wowu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defena ni lolou mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yagguto njaay barki dembo njaay ciowal digënte li nekk ci askumba ko tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi wako luddul ciowal lu nekk ci digënte ñaari poj li mi ngi ci skumba le ma nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliard yu dul jeex barki dembo njaay te balegi jeexagut kon li ci digënte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowo wa rew ma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal sunu rew barki dem bo njaay ay wowo nek ci digënte askumba ak tubay mo taal sunu rew yonent ni ma waqa'u llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg leg nga deg borom xam xam yi wax ci wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolu japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xam na ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togé nan sama employé bi daf ma don sakku wa ku ko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni légui ab employé am lo xamni moma don sakku motax jëkkeer ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jëkkeer ji niko way bu nu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma da nga don sakku donte man na bañ wax deug
faaw dinañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci bari yeba nek ben ser nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu accuser le viol luñu wax sa niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom sa niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqugul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni ni yow yaak sa jeuker ji yena siq dom ju jigen ji yen ñaar yena ko siq sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal ta sey bi au lieu que ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wi yel bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de giñna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay alali adina tax ak bëgga yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jiñal sa bay viol ni jël ko ni ko raw ci kasso bi luko def lamiñ motax yonent ni man waqa'u llahu sharra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax ngeen lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nangou ko xel nangou ko sun borom neena ci alquran wa yasakhila lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum hum mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem kuñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam dañ ko accuser viol mom Yusuf alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko accuser won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek Yusufa yequma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug mo Yusufa yequnu dara jeukar ji ni ah kon tay legui nañ dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolu ni kon nañ genné Yusufa dañ ko togn Yusufa kon ndeke deful dara ñu ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa né genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet
dem len ngeen poser question mbolam jigeni senegal bu don senegal la mbolam jigeni senegal fekk youssouf dañ ko ni president neena nga genn waye du ci am dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la youssouf ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen ma ngeen dor ma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga don iliman na lolou teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora don imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanantu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soole ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci khabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yang len di duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yang len di rek yi metti ta yag mo ne pourtant ñom de da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki ab rambaaj la won musse rambaaj la won wala madame rambaaj musse rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaka yi diko rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi o liye ko mu wut ndox defar bopam waye dede day bayyi sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne modou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistrer un sur vendra mang mom ñu dal di fewelo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fala nekonté bam guenene subhanallah mang mom ño bokk serigne
waye sa bu joge etali ñew mak mom suñu serigne da nañu bok fekk etali ñuy bok di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa bu ma ñibise senegal peut-être serigne bi joxna ma lo xamni jox ko mourou mbaye jam wala joxna mourou mbaye jam lo xamni joxumako man ma joge etali ñew serigne bi lañ ma ana diw wala diw de mom legi ba neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom legi lu ko ci indi legi ji lu ko ci indi legi ji lu ko ci indi ngeen bok nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi ne man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaire am diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bi ngi koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba xé seigne touba ni na rambaaj du lenn lu li ngay netti bi ngi koy netti sa intention moy yaq digënté ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngi koy netti nasi am motax laay bir motax mena mudu bay cham mena muni bayal xel diw lima gis mu yëngu de bis bu ci feñé man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou duram bañ waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenté nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niko ci lolou duram bañ koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamné laye bir nit ki la waye duram bañ Durambaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñ wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekkenté ni defna istibraha ba nopi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mitié won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xéer dal di fomp fi saw kay bi doon génné waye lolu ñu may goor sax may ñu ko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo sing wayé na nga yor ndox lu ko waral moy sing wayum jigen day tassaro budé bu goor nak mën na baña tassaro motax jigen mayunuko lolou mom mayunuko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayunuko ko cheikhoun bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam lay yore ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam lay yore ya saibul saibul wajhaini mom rambaj ya saibul wajhaini al kasbu والبهتان الكسب والبهتان رمباج فوك فك رك نياري خار كانم لاي امي موي كو مانا فن لاي دون رمباج فوك فك كو مانا فن لاي دون والبهتان فوك فك كو مانا سوس لاي دون نياري خار كانم يي لا رمباج تي يوري موي فن كات لاي دون بو نوبي تيميت داي دون كو خامني ني كو مانا سوس لا نдах بوي فن دي فن بو اماتو لو فن سوسا فوسس lenen sosufa sos rek boy fen ba amato la fen sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal ويسا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويسا خلوا إلى سياتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحسنون سورة البقرة sun borom neena ab rambaaj pir moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax
sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la djiblu goma président rew mi parti bu mëna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow it yow dong la andal saibul wajh hayni saibul wajh hayni borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sey duñu gem kenn duñu gem kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu wor ñu war def lenen ñu war def lenen isa laqul lazina amanu qalu amana waya isa qalu ila siyakinihim qalu inna ma'akum inma ana mustahsin ñun dañuy naxke do yow lañu gem lolu moy wax ci kaw wax ci suuf bo demé présidence bëgg ci teranga ji ni ko yow lañu gem présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé keur serigne bi ni ko yow la andal yow la gem bo delu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg régler bo demé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo demé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan saibul wajh hayni borom ñaari xar kanam saibul wajh hayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaat nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax do ngay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanam yi du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yoxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ca gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu dé sét kay mom dañu wax nda gëm Seigne Touba ndax ku tol ni Seigne Touba nga tak ñëllem wala ku tol ni Seigne Fallu nga tak ñëllem di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na leen ko fi ben daayira bo xam dañu ñëwon ni dañuy siyaré ci fi ma gis leen ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Seigne Fallu lañ ci diséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu Seigne Fallu ñëwon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dédéet maneko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen diséné Seigne Fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi Seigne Fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata teyla ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ Seigne Touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ Seigne Touba la khadir Allah wala sanam la khadir Allah wala sanam annamima rambaaj buñ leen waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem seen nañu rasuwar la palé de muni mo
innama nahnu mustahsihun kana du lima dem pale muna muni mo may soob rek dama ko gem dama beugena xam secret yi rek dama beugena xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la sa way barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi sen na la fele ci tele bi barki dem muni non president sa xol sedd ñooñu ñooñu dama bëgg nekk ci sen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax lako innama nahnu mustahsihun nga ñew serigne bi ni la wayo barki dem bu da ya ñewon fi di ma yakal wa daire sangam ne nga sen bop lañ fa nekkal ne nga wa daire bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inna ma nahnu mustahsihun wa daire bi ni la wayo sa way yow de ñun barki dem bu dong ne lañ ñu dem nga kër serigne bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sa waju toy ji muni mo inna ma nahnu mustahsihun inna ma nahnu mustahsihun serigne bi dama lay soob rek waye serigne bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajh hayni yow yaay kan yow yaay kan sahibul wajh hayni serigne touba neena abram badj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex abram badj ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex netti won na len ko xani man man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédd la ñëll lolu aaday sénégal la awo sédd la ñëll yalla dogal mu am ci talib yi ko xam ni sœuram dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci légui nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem té pour señ bi yaralel ko ñëlem xam na ni bu fi aaw du joggé légui magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba bu ñatt ñël man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yeex na ko yek mi num doon mu ne sa aaw bi neenañ ab dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ni waaw waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan ñu indi café ngone gi mu ñew di nan ci café ngone señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñew mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talibé bi da tit bané ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga Abram Badj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi kanam nit ñi may lan deg na señ Thierno Diouf Lambay yal nako yalla doli ñeegal ak yermane taf ñu ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew mu ni diw mi neena nangam aw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye Abram Badj buñ ko don def legi ñepp baye Abram Badj diw mi neena ma nangam ci yow fekk ana mo yak rek nga ci jublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay ramba ngeen wa yalla mom ken mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab ramba bi wax nga wa yalla mëno mëni ken mënu ko neubutu ramba man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonenta seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi Abram Badj koko bu amul xel bu setané lolu day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fek yow ya def say manigas say manipulation dal di jël photom deug yi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen mëna né nak
yastaghfiruna minan nas wala yastaghfiruna min Allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw Yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw Yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tecc ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man ay khasa aw man ay khasaha al fitnatu na'ima la an Allah man ay khasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ay qasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xex lema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bu lu wo ken demal rek ku la fekk ci nga xamni mo ñewal bopam waye bu def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala lako tabax luko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yo ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sab donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagn ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi maniko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerulu mala problème waxuma dara waye dana la yëgal ni len ñu melni yeen ñu xañ accès pour bu suñu donga yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki demb fi rek la kon annami ma muy rambaaj la khadrullah wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko so bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko
ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ni ah bu de rambaaj rek deug rawul ndax man maak sama soxna dong nga dekk te dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu de lool rek rawul jaay mako mu da di koy jaay jambi bimu ko jaayé jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj rambaaj mok ku bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ngeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginnaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñum rambaajé mu xol xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ni ah yow lo yeg mu ni ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ni ah ya ko gis mu ni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ñi ne ko wa lu ci pexé mu na man dem na ci pexé amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam mu ne ah mu ne abude lool rek kay yomb na mu ne waye nak pa ka nga koy dagge de do ko dagge lancet do ko dagge len sisu pa ka nga lay doon mu ne waye budé lool kay graw mu ne kon bax na ah soxna ci dal di dem wut pa ka am bu ñew bes tax nga ne bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu di ko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yeg de lo yeg muni deg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena pare na pour ray la nak muni man sama soxna nima beugé muni mako deg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma deg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu denc ci ron gëganaayam te neena dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko añmu añ tal ataaye ji nan ataaye ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelawlu comme jot na xibaar bi mu ne xaaramal nelawlu comme guddi mom momo say nelaw mu ne kon beccëk bi nan nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bim teede di nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaranlu mu defé ne day nelaw mu dal roof loxom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndank bëgg dagg ci karaw yi sikkim bi bim ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jambo bu seen jambi ni ko reyna diiw de mu ne li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxe rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal di koy sul déclarer ni diw dafa set dem kenn xamul ci mom dara bi loolu amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni len lim len wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeeng won len fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu dal di dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ca kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek yeral nañ ci kuñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalatul janna rawahu Tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena te ko xamni ni def na effort ba garantel ko li ci tubay garantir ko ba duko def fuy giir ciow li ci tuway mom sa boko defé fula lewut
bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante mu ne kep ko xamné nak tak na ceinturem garantel mako ba duko duggal fuy jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mu ne aljana la jëm man yedd man la wax de ko ñu wa uqbat ibn amir dafa masna yonnentou sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yonnentou sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mu ci jappal saw lammi ku bëgg mu ci muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulallah ku bëgg mu ci foy jaar ku bëgg mu ci foy jaar muné ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo mëna wat sayyidina abi musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimin afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye salam mi do ci agresser kenn yonent neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serign bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqawar moy ko xamni serign bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako dakk war ki loolu la yonent wax sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow president de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna
kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man nako def ay ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tay li bi jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ni ko bu yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñuko lolu moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gis serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gis serigne bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier bëgg gis serigne bi bëgg gis serigne bi baxam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gis señ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi say na Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambale as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonné bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamni def nga ko té du bokale té nga tuup ko yalla man nalako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew sen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen niw rek ngeen layo ku yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñina dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla effacer yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo warana daw siexlu ko diko sori mu ñew gattando ko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa darajiru dara jëruko kon anna mima muy rambaaj jikko la jo xamni na'usu billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla mussel ñu ci nga xamni febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo febaru jëw waye fenn ni leen kay xenni len kay annam mima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annam mima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullah wala saman mandar gay nak yalla misal nañu ko ci alquran yena mandargam rambaaj bokku na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat
wat mbilim lacc mu ni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolu sax giñ la du wat ma xamu wat mom moy billahi la ilaha illa huwa wala wa rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci saxara wuy tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joggé tek fa fédène manam kër gum duggal bu génné dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone day dox ngir défaré al islaa bayna nas ma muskil fihi waye nak mom binamim doxam bi yépp binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moy tiw mi ngay jox sa alal ji ak moy yow de ya ñak fu ngi ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëb bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lol kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote ak alcorane wax alcorane neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tekte muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram badj yani khas ta jafé de billahi khas biiw li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febar khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nare dugal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yepp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam Sayyidina Omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lolu Sayyidina Omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musul yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti waxti lay deug te yalla tax la ci res nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam
serigne bi la sa bu jengé jadd yon nañ ko jengar ci sayyidina abubakar sadiq radiyallahu ta'ala kera bañ ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi

ci jersim ne ko gis nga bo jenge sama jersi ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse duma la bind leer jersi ji ci la lay jengar ñe sina abou kadir sadiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jenge mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jenge mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jenge ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njit yi war ngeen ci jëlé comme leçon bu fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ki nuyu ku melni serigne mor beng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci dara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxun ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addi am waye taxagut batay rek ma xamé sant bi ak yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ñeen yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addi am ji muy jox daara ji nenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolo ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yi mel nonou parce que bari wuma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lol ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lu mu gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gërem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitlé la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yi man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor te bëggul ku wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeem te aar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla aar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari mustafa mbay sa mo xam daari mor xudje mo xam jumaa yi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla aar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli masalu lisin yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sabasana bila comme nak alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef seigne modou nak ma nuyul sama wolere seigne mustapha mbay seigne mustapha cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñing koy nuyu di nuyu way juram inshallah ta'ala sen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yen ñep jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني وسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قديمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي تيام بكي جوليدي بكي ني بوكال الاسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu joté fi ci Sénégal ina bi sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané benn tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khuluq la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaq xol mu koy yaq yaramu borom diko yaq xelam diko yaq diinem ba ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn ñu la xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñ borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informe yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontre ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom nee na ko garantil ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu deug lu ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bi xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tegeu ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko allah ma bañe degeul tontul iblis loma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mo bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab ma tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur di ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam tok boromam waw koku lol bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mune ah man ñi mënu ma xaritu ak ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër ma gis tijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoo ak murid tijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoo ak murid waaye d'accord naa xaritoo ak Molière d'accord naa xaritoo ak Victor Hugo d'accord naa xaritoo ak Sarsu Mbuus waaye xaritoo ak Muhammad mii ab murid xaritoo ak Muhammad mii nga xam ni mooy Abdoulaye dedet xaritok abdullah mi ab murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara wax mu ah man kay tidiane mom nangu la am xaritu tidiane waye nangu na am xaritu Sarsu Mbuus nangu na am xarit intime bo xamni Sarsu Mbuus lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu na ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mulid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene na nak ko xane ab julit la nga gis mulid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi kay nono rek bañe rek te bañel gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañel gi dara teyu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lako bañe mu ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay nit bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay nit bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ñu mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal rek cëkkal pourtant am na jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënon na cëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënon na cëkkale kon cëkkal wërta tax nga bañ nit dang koy bañé jikko ju sare ak nañ ni ju nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam lolu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la lola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bok ndey ak bay bañante bu duñ tudante wala ñu bok bay bañante bu duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko waye lo bañe sa grand frère bi mu mom alal jim yeur yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi do ko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit di bo bo nuyo do ko fay do ko tuddi do ko tass dedet jël ko